0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba nimo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? Dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaida ron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, o ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayuma na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan, usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Naasa tunga sa pantog o rectum, mga higala, ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini, nakaabli ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy niputos niini. So, ana natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium naga bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako og nagabaga kini tungod sa impluwensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini og mugawa sa puwerta. Ang myometrium usab tissue sa kaunuran nga mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matres ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matres o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matres sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer o panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma, pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuohan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ang imuhang makuha niini. Dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule, pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang, Yaki Herbal Capsule kay naaman po na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan, o dili nakakasabot na, Bilongga Gold na naoy.
0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Og jud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atop tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako sir oi.
2: The best of me. Call me Chiki Yaki. Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat. Chiki Yaki. The best of me.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy

0: Alright, class. Unsa man ang pambansang ibong ng Pilipinas? Ito ay nagsisimula sa letrang M.
1: Sir, sir. Manok, sir.
0: Dile. Brown ang color ani.
1: Ay, kwan, sir. Manok nga giprito, sir.
0: Ay, hinampak ng bataa ka. Mas gamay-gamay pa na.
1: Ay, gibalon ako, sir.
0: Sige, unsa man?
1: Chicken kiyob, sir.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antoinette Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag ito nga, no, subong beauty soap na blao na gagamit mong kusina. Katapos mo sang tangilamos, tas mo, bala ka galong, oh. Mga napatumari ko na sa do, mga 3 days to 4 days. Umunan na, doon nag-effect na dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na yung mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, servisyong maaasahan. 4J Solarista. 4J.

0: 105.7.
1: Dali ni hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni hamis jud akong panit. Gamit ako yung bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niagay man
1: to. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masungpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arresio Mabandi.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang dito na ako nandito ang gulid po ko kung hindi nakilabod ko ang anam ako ang sinulit ang kandang kapsula ka ko ang Yaki niinom ko 3 times a day siguro to
3: mga pilapod ka adlon ni mo giinom to
2: 3 litra dahil nawag pa wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplat langod ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang ang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya ang katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, na dugay-dugay po na kong liver ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: 105.7 Enjoy

0: pre. Tagana na good name, pang siyaman ng ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige robe. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre, ako na lang be. Eagle. Eagle pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
4: Aw, oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ayaw nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga-Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ate, ano yan? Joy
10: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day. With roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy.

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Inoolbay ako ya kay allergy siya sa tanong sa tanong dito unsa ra ko isabun man dito iyang dalungan kanang magduga manggod nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inibitong product ng Yaki Baby Soap nya. Baru diyan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol.

0: Pharmacy, 301 East Drag Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy, ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM! Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596. 105.7. Enjoy sa morning.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw ka ninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins, mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang

0: ngandoy nga mutangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog. Tungod kay kumpleto sa nutrients, ang Kidiyaki vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B-complex, vitamin C, E, og A, ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay ang ngayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kidiyaki vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kidiyaki vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yoy ubang mga bata nga, pilian og pagkaon, ang gusto, instant ka ng pansit canton, og noodles, og mga pinirito, inana ang mga bata. Sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha, mamahimo man nimo kini sa gulan o mga gulay nga makapagana kanila. Para kadtong sabaw, na yung mga bata po di mo kaon og zagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pud ka. Nya, muhungit kanila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayoko niyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kun nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kidiyaki vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kidiyaki vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining Kidiyaki vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kidiyaki vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata, payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya, healthy na sila. Dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay. Nga og aduna kamo'y gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O diba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kidiyaki vitamins. I-share na nato sa uban nato mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
1: Sa mensaheng gipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 09072284605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kidiyaki vitamins. Kay mao akong gipatumara sa ako ang anak karon, nanambok na gyud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dali tudluan kuya. Si Rosel di ni kuya. Mawala man gud Mami Joy ang text nga ato na tagal pagtagad, wa na kita igong oras sa tong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil, malang siya kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ikaw na!
5: Ay, unsaan man eh, uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na Joy!

Nawala na yung hadlang, mapunan ng pagmamahal mo ang bawat patlang. Magkahawak ng kamay kasama sa bawat hakbang, pero tila mga pangarap ay hanggang pangarap lang. Ang pangako na napako, lubhang ang masakit kung kailan.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Kakyot ni

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naa na kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out of school youth ato ang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad. Busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado o Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaroon, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer. Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay, ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabot nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
1: Mga kalumunan ko, at imanon nato yang kanaton panglawas, inumdumon nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: Udto na Joy!

0: 105.7
1: Joy FM. Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Nauna, lain kay kong gibati ba nga parte sa kuan ko, lawas, maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang Yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gitatry na ako sa tanan na ang mga pamilya ngayon anak. Okay, good job, gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Ate, ate, ano yan?
5: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga

0: 105.7
1: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod niini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, luya, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
4: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka inaog sangkap, mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo, kay nga no, mas paspas mo ana nga maklinsing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyat.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Gusto ko siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan ay.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
8: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Ay, unsaon mo ni, uy?
4: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayong nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga servisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga servisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minor stitching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na joy.

0: unsaon pag-ingon sa babaeng imong kaatubang nga aduna siya'y muta.
1: Miss, nagoy buta.
2: Wala man, ngano di ay?
1: Oh, mayo pa ka, miss. Naa.
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Naa na punta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan on pa kaayom naa na yung mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista. 4J Solarista.

0: Kanan ka ba ang tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila ang kompleto o professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglan ng papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay ug luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
2: Unto the joy!
3: It's such a good vibration!
2: Unto

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kid Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kid Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
7: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
7: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
7: Apan na, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
7: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
7: Mintras buhi ta, aduna jud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala, kini na usab ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Ako si Mami Joy. Atod ka na to ang maong programa sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong haplas, ang Yaki Herbal Oil o ingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, nga pangpahamis sa ato ang kutis. Kini Yaki Vitamins para sa kahimsog sa atong mga kabataan, ang Yaki Herbal Capsule nga mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pag-abuso sa ilim ng makahubog o alak, usa ka problema nga kasagaran, lisod ng malikayan nga dunay daot ang epekto sa atong maayong panglawas. Dunay lain-laing klasifikasyon sa pag-inom, sama sa ginatawag nga delikado nga pag-inom. Kini makadaot sa maayong panglawas, kay bisag nagasapinday na, inom ra gihapon, lawa mapod ani nga pagkabisaya, no? Nagasapinday. Kumbaga nag-XX na, pasuray-suray, kumbaga sa Tagalog. Kahit na pasuray-suray ng lumalakad, umiinom pa rin. Matod sa World Health Organization, ang regular na pag-inom, makadaot sa panghuna-huna sa usa ka tawo. Kana bang mga tawo nga dili katulog o dili gyud maghubog? Ang pagkasugapa, ginapakita ni ini nga wala nay control sa pag-inom. Kay kung dili makainom, dili na mahimutang, maghilak ang adlaw. Busa kung isa ka niini, hinay-hinay na intawon og undang o kontrola na ang imong kaugalingon aron dili ka magmahay pag-abot sa panahon. Ang kanunay nga pag-inom sa Yaki Herbal Capsule mga higala, makatabang kini kaninyo aron dimpyuhan og i-repair ang imuhang internal organs na nadaot tungod sa sobrang alkohol. Ang tawag manggod ani, alcoholic na. Tanang uban, bisa kung saan o nalag-inom ba, na uban gani na, di mahubog. So, alcohol na yun ang iyahang lawas, imyon na kaayos sa alcohol. Aron maprotektahan ang imuhang panglawas, batasanon ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule katulo sa usa ka adlaw aron ma ayo ang mga nadaot na selula o kung mainom man o alak, drink moderately. Pero maupod lagi kay dili na moderately, moderate so. Mga higala, kani alang sa inyong kaayuhan. Palihog kung ano na kamoy mga pangutana pa sa inyong mga balatian. O kaha, at itong mga nakagamit na ano na kamoy ikapaambit bahin sa inyong paggamit sa amuang mga produkto, i-text lang ang 0928-6767031 para mapaambit usab nato kana sa ato ang mga tigpaminaw. O para sa ato ang mga texters, ania si Kuya Loy.
2: Dagang salamat Mami Joy karon sa mga text sa tuwang sa number 0928-6767031. Gikan sa atong texter 0923-6783-603. Hello Kuya Loy o Mami Joy, nagpasalamat yung kong dako sa inyong produkto sa Yaki kay na ako'y katul-katul sa akong sampot Kuya. Nawala gyud ako lang gi haplasan og Yaki Herbal Oil 3 or 4 times a day. Og kung maligo gani ko kuya sabunan po nako og Yaki soap. Sigihan lang gyud nako og tambal kuya. Hangtod nga nawala gyud kuya. Salamat gyud kayo sa inyong produkto sa Yaki Herbal Oil. Kay nakatabang gyud sa kuya kuya si Mary Ann Caparida de Ainis sa Villa Hermoso, Negros Oriental. Lain pang texter gikan sa cell number 0935-3548976. Hello Mami Joy o Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produktong Yaki. Kinawala jud ang bugas-bugas sa akong nawong. Nagsabon lang ko og Yaki Beauty Soap. Nakatabang jud nako si Maribel ni taga Corte Carmen, Cebu. Lain pang texter gikan sa cell number 0932640500. Hello Kuya Loy o Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produktong Kini Yaki Vitamins. Kay akong baby ba sa unang problema kaayo ko. Kay dili pala tulog karon kuya, pala tulog na kaayo, perti nang kusog mukaon. Salamat kayo kuya, kay bright na kayo siya, kay matured na kayo kung maghuna-huna kuya. Si Rose di ni kuya sa Isabela. Line pang texter gikan sa Ozamis City, gikan sa cell number 0946-5555151. Hello Kuya Loy, Mami Joy, salamat kayo sa Yaki Herbal Oil Liniment. Kay naulian jud ang ako ang gapula-pula sa akong pamanit, ako lang gihaplasan og Yaki Herbal Oil unya nagsabon pug ko og Hermosa Kojic Whitening Soap kuya, ni hamis na ang akong kutis. Salamat kayo si Rosemary Bagyuni sa Ozamis City. Mao gato Mami Joy ang pipila lamang ka mga texter sa ato ang text line. Daghan pa mga text ni abot sa ato ang text line apan wa na kitay igong oras. Dinhi na lamang ko tubag atong tulumanon, kini ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalig ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Tigamas sa mas epektibong haplas ng Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, pampahami sa kutis, o gang Yaki Herbal Capsule. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo. Ako si Kuya Loy.
1: Ako usab si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. Hangtod ugma. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
4: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

Facebook o sa FB ni Mami, kasi ginagamit po natin itong cellphone para sa ating live. Sa live lamang po kayo magpadala ng inyong message. Kaya thank you for watching kay Elvis Banugan. Oo, kumusta na daw dyan? Okay, rakaayo. And also from Lynn Mangadlaw Zaspa. Good PM Mami, watching from Bakulin. Maing hapon. Okay, ingon man si Acer Parason. Ay, nagbabalik si Acer. Good afternoon, Mami Joy. Pag-greet lang ako sa taga-Batiano. Hanggang ngayon, ikaw pa rin. Promise. Ang mahal ng mga tao. Kita baya na ako. Ami de Vera Laminares. Kumusta, mi? Alam mo naman, taon-taon na dadagdagan ang edad natin. Huwag ingon man ang akong pinalangga, buutan. Huwag paglubad ni, si kagawad titing balilahon. Oo, huwag buod-buod sin eh. Salamatay wad ng pagtanaw ng Kanaton Live. And also from John Alibaukan, good PM Mami, shout out from Sangab. Thank you po. And Halya Iman, Mami pakisalam, sila Hania at Halya dito sa bahay at maulan na hapon, Mami. Salamat po from Bulaw ng Matalam. Ay, ganun ba? Maulan sa Matalam, kaya pala nagmugot dire. O siyempre, ang ato ang tig-atiman sa ato ang live sa tanan na tong mga istasyon. Why pabor-pabor. Thank you for watching, Eliasar Sumingget. Thank you, El. Shout out daw from ka-farm ko, Mami Joy, sabi ni Kagawad Titing Balilahon. Sa maing hapon sa inyong tanan diha, o sa tanang nagapaminaw sa ilahang mga radio. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagsunod sa ato ang programa. O dinhi sa tanang nagapaminaw sa 102.3, dinhi sa North Cotabato, o sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang radio. Kaabot na ta o Cotabato City, Tacorong, Isulan, sa mga kasigpit ng mga lugar. Hangtod sa General Santos, diri sa Kapatagan. Abot kaayo sa ato ang 102.3 mga ka-joiners. Jalhan Bulaw Aban Maulaw, pakisalam daw sila Hania, si Halya, parang ikaduhan na ni maulan na hapon. Syukran, Mami. Sige, Apuan na Jalhan. At mga ka-joiners, 10 na minuto na po makaraan ang ala una ng hapon. Murag wala pa tay unang awitin. Ito na po para sa ating lahat po.

0: Labing apat na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, nasa unang bahagi pa rin po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.
0: Oh, diba? Maying hapon diha sa KTL, no? Kay guwapang mayora, si Mayor Meloy Nunez. Maying hapon, nadyo na doom the mayor. O, oh, giingon man kay Agad Pakaw. Thank you so much, Agad Pakaw. Murag nalibot na ni Agad Pakaw ang 16 or 17 barangays ba ng KTL. Daghan kaing salamat sa suporta, Agad. O, oh, mga ka-joiners, katong adunay mga radio, palihog, tune in sa 105.7 Joy FM. Oo, aron makauban ninyo po si Mami o makauban po damo. Dagang kaing salamat sa padayon nga nagasalig sa ato ang mga produkto sa Yaki. Sama sa akong pirmi, ginasulti sa inyo ha. Kinasing-kasing gayud kini nga akong ginapahibalo kaninyo nga ang ato ang Bilongga Gold. Kanang Bilongga Gold, mga ka-joiners, maugyud na ang solusyon sa inyohang rayuma o arthritis. Kung nanghubag na na, nanghupong na mo, di na mo katindog, di na kalakaw, duha ka Bilongga Gold sa buntag, duha sa udto, o duha sa gabi. Sa ikatulo ka-adlaw ninyo nga pag-inom, grabe ang inyohang kapahulayan gyud ana sa sakit, sa pag-antos. Unya ipadayon gyud na ninyo hangtod nga kanang totally nga maayon na gyud na siya. Unya kung kanang pasaway mo kay mukaon lang gihapon mo og mga tambok, mga laman loob, o di ba kay kabalo mo nga bawal na bago ka mukaon, inom na daan og duha. Nga anong hulaton pa man nimo nga magbati nga pwede naman na nimo na pugngan. Sulay ra gud ninyo mga ka-joiners, kung naamoy mga kapamilya, amigo, ayaw ninyo ihikaw. Ayaw ninyo idinalo, ayaw ninyo itago sa ilaha. Sultiin ninyo sila aron matapos na ang ilahang mga pag-antos. Kanang Bilongga Gold maayo gyud na kaayo kay herbal kana og walay side effect. O mauna kay makapatunaw pod na og mga bukol-bukol mga ka-joiners, labi na ko nang sakit sa kalawasan, nako manghaplas mo og Yaki liniment oil, mo inom mo og Bilongga Gold, wag tangyod ng sakit sa inyong lawas. Pagka mata ninyo anak sa buntag, makaingon gyud mo good morning. Kay hapsay kaayo ang inyong pamati, try lang gud ninyo. Muna ang kumpirmi ginaingon nga wa may mawala mga ka-joiners kung inyong sulayan. Ilabi na sa mga ka-senior ni Mami, no? Mga senior citizen na diha. Oo, tuo ra gud mo, testingan gyud na ninyo. Kaya kita nga mga senior citizen, bisan og moingon ta nga wala tay gibati, dapat na agyud tay maintenance. Maayo kaayo nga maintenance kanang kuan, Bilongga Gold unya parisa nimo og Yaki herbal capsule. Ay, permi gyud ka ana maayog paminaw. Oo, maayo ka itag paminsar. Murag safe kaayo ang ato ang paminaw. So itry na ninyo, bisan og kada kanang mabuntag lang na kana nga wala pa may kaon, o di ba ka bago matulog. Oo, pero mas maayo gyud nang maadlaw, no? Kay kanang maadlaw, mao man ang panahon, mga oras nga nagakaon ta para matabangan kung unsa man kadtong atong mga nakaon. Try lang ninyo mga ka-joiners. Kompleto pod ang ato ang kape. Wala mo yang ngayang kahadlukan anang 3-in-1 nato. Lami kaayo na kay naagyud na siyay kape. Oo. Puyra atong ginaingon nila nga dili maayo, no? Kay kana paborito gyud na nako kaayo mga ka-joiners. So, sulay lang ninyo ang ato ang mga produkto, ang ato ang sabon nga beauty care. O, pampahamis, pampaputi, labi na sa mga sensitive skin, pero kung gusto nimo nga dali ka mo puti, naatay Hermosa. Og naapod tay sabon sa bata. Wala na ta nagadaghan og sabon mga glutathione, mga wala mang dagatuoan ng gluta sa sabon. Ang gluta intake na or inject mauna ang tinuod diya, pero ibutang na sa sabon, I don't think so. So inana-ana siya mga ka-joiners ha. Himuon nato ang tanan, unahon nato ang ato ang panglawas. Kay kabalo mo, ayaw ninyo tipira ang inyohang panglawas kanang makaayo sa inyohang lawas. Kay ngano, bisag unsa kadaghan sa imong kwarta, kung dili na maayo ang imong gibati sa imong panglawas, wala gihapon. Og labaw na kung magrabi na na. Oo, kay hospital namang gyud ang target ni mo ana. Wala lang gihapon. Kanang gitigong gihapon ni mga kwarta, kulangon pa na og ginasto sa ospital. So nganong di naman ta mag-supplement. para matabangan ta nga dili ta magkasakit. So mauna ang akong hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo ang mga produkto sa yaki. Ilabi na ka ng ganado capsule o dakong tabang na sa mga minyo o ilabi na ka itong mga bugat o mga trabaho. Try lang ninyo mga ka-joiners. O di gyud mo ana magmahay. So hinaot pa unta nga napasabot na ko og maayo sa inyo mga ka-joiners. Tuloy-tuloy na po tayo at ito na ang kasaysayan po na ating tutunghayan. Matod pa niya, dear Mommy Joy. Magandang hapon po sa iyo, Mommy. Assalamu alaikum. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Nasruddin o Nash. Sumulat po ako sa inyo, Mommy. Dahil nakukonsensya na po ako. May asawa na po ako at dalawang anak, babae at lalaki. Mahal ko po yung pamilya ko. Pero bago ko po ito pinakasalan, may una na po akong minahal. Naputol po ang aming komunikasyon nung bigla po siyang nawala. Hanggang sa natuklasan ko na nangibang bansa po siya. Kasi nung kami pa, madalas po talaga niyang sinasabi sa akin na gusto niya mag-abroad. Pero nanghihinayang ako, Mami, dahil professional siya. Pagkatapos mag-DDH lang po sa ibang bansa. Kaya pinipigilan ko po talaga siya. Akalain mong iniiyakan ko yan para huwag lang umalis. Yun ang dahilan na patuloy din pala niya mainaasikaso yung mga dokumentong kailangan na hindi sinasabi sa akin hanggang sa umalis nang hindi nagpaalam. Kaya sobrang nasaktan po ako. Sumama ang loob ko. Nagbago siya ng number. Wala na siyang Facebook. Kaya nasaktan po ako. At nagkataon, sa mga panahong lungkot na lungkot ako, dahil sa iniwan niya ako ng hindi ko alam, hindi nagpaalam, may nakilala akong ibang babaeng nagko-comfort po sa akin. Isang babaeng sa kanya ko nasabi yung sakit na aking naramdaman. Ang sabi niya sa akin, hayaan mo lang yan, Nash. Siguro kailangan talaga niya mag-desisyon. Kailangan niyang gawin yun nang hindi mo alam kung ano pa ang mabigat na rason. So, naging magkaibigan kami, Mami. Hanggang sa katagalan, nalaman ko na wala siyang boyfriend. Kaya biniro niya ako na o binibiro ko siya na sa ganda mo wala kang boyfriend. At ang sagot naman sa akin ng babae, mahirap na. Takot akong masaktan. Sa panahon ngayon, ang hirap ng humanap ng mga lalaking tapat. Natigilan ako. Naisip ko kasing tapat ako sa girlfriend ko. Pero bakit yung girlfriend ko hindi naging tapat sa akin? Pumalis nang hindi nagpaalam, hindi nagpapigil. Upo, maaaring tama itong sinabi ng babaeng nakilala ko na baka matindi talaga yung pangangailangan niya. Kaya kailangan talaga niyang mangibang bansa. Hinayaan ko na lang siya. At pagkatapos nun, yun na ang pagkakataon na naputol na ang aming komunikasyon. Naaliw naman ako dito sa babaeng bago kong nakilala. Mabilis akong nakamove on nang dahil sa kanya. Maganda siya. Hindi nga nakapagtapos ng college, pero may sarili siyang hanap buhay. May maliit siyang negosyo. At ako naman, Mami, nakapagtapos po ako ng engineering. At unang take ko ng board exam, hindi po ako nakapasa. Hindi na po ako umulit. Natatakot ako na baka hindi na naman ako pumasa. Nakontento na lang ako sa trabahong meron ako. Hanggang sa naging close po kami ng babaeng ito. Niligawan ko siya. Tagal-tagal din bago niya ako sinagot. Dahil katwiran niya. Wala daw kaming closure ng girlfriend ko na nag-abroad. Baka daw pagbalik, dahil mahal na mahal niya to, baka bumalik yung kanyang nararamdaman. Pero binigyan ko po siya ng assurance na kapag kasinagot mo ako, after 6 months, pakakasalan kita. Sagot naman niya sa akin, siguraduhin mo lang, Nash, na pakakasalan mo ako dahil mahal mo ako. Hindi dahil para makamove on ka o di kaya makaganti ka sa girlfriend mong iniwan ka nang hindi nagpaalam. Binigyan ko naman siya ng assurance na maniwala ka sa akin. Hindi lang man niya ako nirespeto, paano ko pa siya mamahalin? Pinuno niya ang puso ko ng sama na loob. Kaya wala nang natitirang pagmamahal para sa kanya. Siguro gusto din talaga ako ng itong napangasawa ko. Kaya sabi niya sa akin, sige, 6 months ha. At siguraduhin mo lang, mahirap nang magsisi kapag ka nakasal na tayo. So yun, mami, sa madaling sabi, nakasal po talaga kami. At nagkaroon kami ng sunod-sunod na 2 anak. Nagkataon naman na may nakapagsabi sa akin na common friend namin nung ex ko. Sinabi sa akin kung ano yung Facebook account niya. At yun nga, nag-abroad din talaga. At sabi nung common friend namin, sobrang napakasakit daw doon sa ex ko yung ginawa niya na hindi nagpaalam sa akin kasi kailangan. May malaking utang po pala yung kanyang mga magulang sa pagpapaaral sa kanya. At ngayon, gusto nang kunin yung bahay at lupa na tinitirhan nila kasi hindi nila mabayaran. At yun daw po ang dahilan kung bakit talaga siya umalis. Kaya sabi ko, bakit hindi niya sinabi sa akin? Baka nakatulong pa ako. Pero yun, sabi ng common friend namin, pare, may asawa ka na eh. Wala na tayong magagawa dyan. Hanggang sa hindi ako nakapagtiis. Hindi ko talaga natiis na para hindi hanapin yung kanyang Facebook account. Maniwala ka, mami, nung makita ko yung kanyang profile na napakaganda niya. Biglang nag-flashback po yung aking isipan. Lahat ng mga masasayang araw namin nagbalik. Hanggang sa hindi ko na namalayan na bumaha na pala ang mga luha ko. Kasi sobra ko siyang mahal. Ang tagal-tagal namin, ilang taon kaming mag-on, at talagang napakalalim na ng aming pinagsamahan. Nakasal na lang talaga ang kulang. At totoong minahal ko po talaga siya. Ngayon, tama na sana sa akin na nalaman ko yung mga rason kung bakit talaga siya umalis nang hindi nagpaalam sa akin. Tama na na nakita ko siya. Pero dumating po talaga ako sa puntong hindi nakapagpigil. Nag-message po ako talaga sa kanya ng hi. Sinubukan ko lang kung sasagot. At sumagot siya, mami. Napakahaba ng mensahe. Sabi niya sa akin, hindi ko akalain na hahanapin mo pa ako. Napakabigat ang kasalanan ko sa iyo. Hindi ako nakapanindigan sa sinumpaan natin. Hindi ko na sinabi sa'yo ang dahilan kung bakit kailangan kong umalis. Dahil ayaw kitang gambalain. Ayaw kong mamroblema ka. Dahil mahal na mahal kita. Ayaw kitang idamay sa problema ng aming pamilya. Kaya mas pinili kong umalis kahit na magalit ka. Dahil alam ko, darating din ang panahon malalaman mo ang tunay na rason kung bakit ako umalis nang hindi nagpaalam. Kung hindi man ako nagpaalam, hindi ibig sabihin na hindi kita mahal. Kailangan lang talaga. Sana, sabi niya, nasa mabuti kang kalagayan. Alam kong nag-asawa ka na. Hindi ako galit sa'yo. Malungkot lang ako at nanghihinayang sa pagmamahala natin. Tama lang naman ang ginawa mo na mag-asawa o pumili ng babaeng ipalit sa akin. Dahil alam ko, para sa'yo wala akong kwenta. Pero kahit na may asawa ka na, gagawin ko itong message ko sa'yo na bilang closure sa ating relasyon. Gusto kong malaman mo na talagang totoong minahal kita. At lagi kitang pinapag-pray na magiging maayos ka. At nung malaman ko na nag-asawa ka na, sabi ko kay God, sana mabait yung babaeng napangasawa niya. Sana mahalin siya rin ng totoo dahil mabuting tao ka. At ang sabi pa niya, Mami, sa kanyang pagbabalik, gusto rin daw niya akong makausap kung gugustuhin ko para makapagpaliwanag ng personal. At grabe ang paghingi niya ng tawad. Pagkatapos nun, Mami, hindi na po ako sumagot. Ayoko nang sabihin sa kanya na naintindihan ko siya. Ayoko nang banggitin pa na minahal ko talaga siya ng totoo. Na halos ikamatay ko yung kanyang pag-alis. Na naging unfair ako sa asawa ko dahil ang totoo. Nag-asawa ako para makapag-move on. Yun ang akala ko. Pero dalawa na ang anak namin. Siya pa rin, Mami, ang hinahanap ng puso ko. Hanggang sa dumating po yung pagkakataon na umuwi siya. Siya ang nag-message sa akin na I'm home. At wala nang ibang sinabi. Tumulay po siya dun sa aming common friend na kung pwede kaming mag-usap para makapagpaliwanag ng personal. Grabe talaga yung naramdaman ko, Mami. Bakit pa sobrang excited ako? Nagpagupit ako, naligo, nagpabango, nagbihis ng maayos. Yung gusto kong makita niyang tulad pa rin ako ng dati, maayos sa sarili. Hindi naging miserable nung iniwan niya. Pagkatapos, sinabi niya na magkita kami ng 7 p.m. sa isang lugar. Alas 6 pa lang nandun na ako. Ganun ako ka-excited. Pagdating niya, nasa labas pa lang, nakita ko na siya dahil salamin po yung restaurant na pinagkitaan namin. Sobrang napaka-sexy pa rin. Mas lalo siyang gumanda, pumuti. Kaya papasok pa lang siya sinalubong ko. Hindi ko natiis at niyakap ko po talaga siya ng napakatagal at napakahigpit na hindi ko rin mapigilang tumulo ang aking luha. Tahimik lang siya at nagpayakap naman. Pagkatapos noon, umupo na kami. hinawakan niya ang aking kamay. At ang sabi niya sa akin, "I'm so sorry. Alam kong nasaktan kita ng labis. Pero gusto kong malaman mo na hindi nangangahulugan yun katulad ng message ko sa'yo na hindi kita mahal. Sobra kitang na-miss. Mahal na mahal kita. Halos ikamatay ko rin nung malaman kong nag-asawa ka na. Pero sabi ko sa sarili ko kung yun ang magpapaligaya sa'yo at paraan para makalimot ka sa akin, tinatanggap ko. Pero, Mami, isinara ko na ang kanyang bunganga. Sabi ko, tama na. Yung mga nakaraan ay hindi na natin maibabalik. At pagkatapos noon, niyaya ko siya. Sabi ko siya, kung yayayain kita ngayon, sasama ka pa ba? Sabi niya, sasama daw siya. Pagkatapos noon, didala ko siya sa isang lugar na siya at ako lang. Ang buong akala ko, magiging tulad pa rin ang dati. Pero doon kinausap niya ako na huwag mo nang gawin sa akin yan. Hindi na pwede na ipaubaya ko pa ang sarili ko sa'yo. Dahil may asawa ka na. Babae rin ako. Pag naging tayo muli, tsak magkukulang ka sa asawa mo. At malalaman ng asawa mo yon. Masisira ang pamilya mo. Ang sinabi ko sa kanya, kausapin ko asawa ko. Dahil Muslim ako, gusto kong magduwaya. Pakasalan ko siya bilang pangalawang asawa ko. Pero ang sabi niya sa akin, no. Hindi Muslim ang asawa mo. Katulad ko rin Christian. Malamang, hindi siya papayag. Dahil kung ako rin ang napangasawa mo, hindi rin ako papayag na magkaroon ka ng ibang asawa. Dahil gusto ko ako lang ang mamahalin mo. Ayokong hatiin ang puso mo dahil iisa lang ang puso ng tao. Gusto kong tapusin na natin ngayon. Mahalin mo ang asawa mo. Gawin mo ang lahat para mapaligaya mo siya. Kalimutan mo na ako. Dahil tapos na tayo.

Pero Mami Joy, hindi na ako nagiging masaya ngayon. Sabi ko sa sarili ko, sana hindi na lang kami nagkitang muli. Sana hindi na kami nagkausap. Ganun pa rin siya kabait. Ganun pa rin siya kung magsalita. Sobrang miss na miss ko siya. Pero yung pagkakataon na yon, talagang pinanindigan niya na yun na ang katapusan ng kung ano ang mayroon kami. At hindi na niya ipinahintulot na maangkin ko pa siya. Ako ngayon ang nagkaroon ng malaking problema. Nagtataka na ang asawa ko. Hindi ko naman akalain na sinusubaybayan pala yung mga araw na nagiging malungkot ako. At hindi ko alam kung paano niya nalaman na nakabalik na yung ex ko. At iniisip niya na Jack, nagkita kami. Ang asawa ko naman ngayon ang nakiusap sa akin. Kung ginawa ko lang daw siyang panakip butas dahil sa ginawa ng ex ko sa akin. Nakahanda daw siyang magparaya. Okay lang daw sa kanya maghiwalay kami. Basta sa kanya yung aming mga anak. Kasi umaangat na yung negosyo niya at kayang-kaya niyang buhayin yung aming mga anak. Kaya nalito po ako ngayon. Muli kong binalikan ng ex ko at sinabi ko sa kanyang makikipaghiwalay sa akin ang asawa ko. Dahil ramdam daw niya na ikaw talaga ang mahal ko. Pero hindi na rin pumayag yung ex ko. Sabi niya, katulad ng sinabi ko sa'yo, babae rin ako. Ayokong mangyari sa akin yung gagawin mo sa asawa mo. Ang sabi ko sa'yo, mahalin mo siya. Aralin mong mahalin mo siya at kalimutan mo na ako. Pero sabi ko sa kanya, magiging miserable ang buhay ko. At ang sagot niya sa akin, wala na akong pakialam. Basta, huwag ka nang kukontak dahil hindi na kita sasagutin. At yun, ang huli na naming pag-uusap. Pero Mami, nalilito po ako ngayon. Hinahanap-hanap siya ng puso ko. Ano po ba ang dapat kong gawin, Mami? Sana mapayuhan mo po ako. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Nagmamahal, Nasruddin.

Ayon, amping kanunay, og shout out po di ay sa Tagamati. Salamat sa pagbasa. Request kog song, pinaasa mo lang ako. Thank you. Na, wala diri si Poms, unsaon ang pinaasa mo lang ako. Request daw Poms, pinaasa mo lang ako. Jonah Formalintad, good PM Mami Joy, greet ko sa Sitio Bua, si Papay Camilo, Mamay Esther, og ni Brad Joy, Cheryl Prince, Gian, Princess Sofia from Metro Cebu. Request ko song Miss Nakita by Night Luminda. And also from Rasul Bacana Iman, Mami, pakisalam lang sa Family Aban at Iman dito sa bahay. At kay Bulaw at Ahmad at kay Yakko na nakikinig at maulan na hapon dito sa Marbel Matalam. Syukran, Mami. Ay ganun, maulan dyan sa inyo. Sa amin, parang uulan pa lang. May bagyo pong Inday po kasi. And also, George Armudo Kalugmok, shout out dito sa Davao kay Porok Jojo Magbutong, Janjan Magbutong, Viljan, kay Lorbel, Kim, labi na kay Nerwin Pilopilo. Nuglati Pilopilo ang nag-greet si Justin. Binjo Abdul Kadir, salam mami, pa-shout out po kami dito sa Rajamuda, SGA Liguasan. Thanks mami. Marife Manginlao, thank you for watching. And also kay shout out daw sa Baugo Manginlao family. Dato Aban, salam mami, greet kapan sa laki si Mokong, si Car, si Duko, shout out lang family Aban, Abas, Bakana. Thanks mami sa pagbasa. And Pisukan Angelica, good afternoon po mami, pa-shout out lang sa ako ang love, labi na sa ako ang family, pa-play ng song, kahit mali ang puso. Alcrin Balangingi Dumaan, thank you for watching, greet na ako ang self and happy birthday. Oy, happy birthday. Villasita Kaligunan, thank you for watching. E.R. Mutia, good PM mami, watching from Uzamis. Thank you so much. Ato ang mga nakalay. Balikan nato ang ato ang letter sender si Nash Rodin. Nako, 49 minutes na po. Makaraan ng alauna, Nash. Mapya malulumsal ka. Mapya pahikinag. Alam mo, pasasabi ko sa'yo, ayaw na ng ex mo. Oo, sana, respeto mo na lang yun. Kaya nga, sa pagdidesisyon po kasi, mahirap yung padalos-dalos. Naging unfair ka actually sa asawa mo. Dahil para sa akin, parang panakipbutas nga lang talaga siya. Ramdam niya yan eh. Parang panakipbutas lang siya para makamove on ka. At sinabi mo rin yun, di ba? Para makamove on ka, kaya nag-asawa ka. Normal lang talaga na kapag down na down ka, pagkatapos may sumalo yung nakakapag-confide ka ng kung ano yung nararamdaman mo, ano mga problema mo, oo, nasasabi mo sa kanya, at kung nafe-feel mo na nagmo-move on ka, may nakakaunawa sa'yo, sometimes nagfo-fall talaga, nadidevelop po yan. Yun ay sana hindi ka nagmadali. Sana hinintay mo muna yung mamagiging paliwanag ng ex mo. Yung mga ganon. Or, kung hindi mo na kailangan hintayin, ayaw mo na maghintay ng paliwanag dahil sabi mo, sobra kang nasaktan, sana, hindi mo na ginawang hanapin yung FB account niya. Hinayaan mo na lang. Tingnan mo tuloy. O di, anong nangyari sa'yo ngayon? Nalito ka. Malamang, hindi talaga pure yung feelings o ganang love nga imuhang naramdaman sa imuhang asawa. Can't you see? Willing ang imuhang asawa nga makipaghiwalay. Masakit din yun sa kanya eh. Siyang asawa mo, tapos iba yung iniisip mo. O diba? Iba yung namimiss mo. Lalo na ngayon na alam mong bumalik. O aywan ko kung babalik pa ba yun. Di mo nabanggit kung babalik pa ba yung ex mo doon sa abroad. So, yun ang mahirap. Kaya, humihingi ka lang naman talaga ng payo. Gusto kong sabihin sa'yo na malinaw na ayaw na ng ex mo sa'yo. Ayaw niya na maging instrument
ng ikasisi.

ira ng pamilya mo. Dahil sabi niya, babae rin ako. Masakit at napakasakit para sa akin kung sa akin mangyari yan. Yun ang sabi niya. So talagang nararamdaman niya yung pagiging babae niya na kung sa kanyang gawin, masasaktan siya. So ayaw niyang gawin sa iba yung makakasakit sa kanya. At sinabihan ka ng tama na. Kaya ang masasabi ko sa'yo, huwag mo na siyang iisipin. Malamang hindi ka na talaga niya pipiliin. Dahil una, may asawa ka na. May dalawang anak ka na. Malaking responsibilidad yan. At hindi niya ikaliligaya na pakasalan mo siya o magkabalikan kayo, samantalang alam niyang may nasasaktan, may umiiyak. O, di ba? Kaya gusto niya na ma-focus ka sa pamilya mo, mahalin mo ang asawa mo, kasi pinakasalan mo siya. Dapat ibigay mo sa kanya yung commitment. O hindi lang basta kay mag-asawa kayo. Dapat maging committed ka talaga sa kanya. Kasi isang relasyon na walang commitment, nagiging mababaw yan. O yun yung madaling masira kapag wala kang commitment sa isang relasyon. Kaya ang gusto kong sabihin sa'yo, kalimutan mo na yung ex mo. Kahit na gusto pang makipaghiwalay ng asawa mo. Kasi nasasaktan yan. Gusto ka lang din talaga niyang palayain. O pagmamahal din yan. Kung hindi ka magiging masaya sa kanya. O diba, mas gusto niyang palayain ka na lang. Dahil nung magkakilala kayo, sobra kang nasasaktan doon sa ex mo. Alam niya yun na mahal mo yung ex mo. Kulang na lang sabihin sa'yo na aywan ko, bakit ba ako pumatol sa'yo na alam ko namang may babae ka ng minahal ng todo. Bakit pa kita pinatulan? Pero hindi na niya sinabi yun. Kaya mas gusto na lang niyang sabihin, okay lang sa akin kung maghiwalay tayo. Kung sa kabila ng mag-asawa na tayo, siya pa rin ang mahal mo. O diba, sakripisyo. O buti pa siya. O bakit ikaw, hindi mo ba kayang magsakripisyo? Dahil sa may asawa ka na. Eh kung yung babae kayang-kayang magsakripisyo, huna-huna rana ni mo, oy. Pinakasalan mo na yan, ina ng dalawang anak mo, mahalin mo yan. Ibigay mo sa kanya yung commitment mo at ibilang mo na lang sa iyong karanasan yung naging kayo nung ex mo. Matagal-tagal na rin yun, may dalawang anak ka na eh. Huwag mo nang pairalin yung tukso sa damdamin mo. Dahil alam ko kung talagang hindi mo na iisipin yung nakaraan mo, pwedeng-pwede yan. Focus ka na sa pamilya mo. Sana Nasruddin, yan ang gawin mo. Total, gusto mo lang naman na mapayuhan ka. Yan ang maipapayo ko sa'yo. Focus ka sa family mo. Mahalin mo yan. Nanay yan ng dalawang mga anak mo. Lalo na't sa mga panahon na nasaktan ka, sinalukan niya. Nagpakasal siya sa'yo kahit na alam niya na may una kang minahal kaysa sa kanya. Dahil gusto rin niya na magiging masaya ka. Hindi kanya binigo kahit 6 na buwan lang nang sinabi mo gusto mo magpakasal. Sumugal din siya. Alam mo kung bakit? Dahil mahal kanya. Kahit hindi siya sigurado sa'yo, ang mahalaga sa kanya yung sigurado siya sa nararamdaman niya sa'yo na mahal ka niya. Sana suklian mo rin yun ang pagmamahal. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Sana magawa mo kung ano ang tama. Maraming salamat. 4 na minuto na lamang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo. Minsan pa gusto kong magpasalamat sa padayon nga pagtangkilik ninyo sa amuang mga produkto, ang mga Yaki products. Katulad ng Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, sa atuang Yaki Liniment Oil para pang haplas, dili lang ordinaryong haplas,
makaayo pod na og mga katol-katol sa panit, og kung masamaran ka, makapaundang pod na siya sa dugo. Na ay samad, dali ra kaayo nga mamaayo. Mao ka na ang birtod sa Yaki Liniment Oil. Ang ato ang Bilongga Gold para sa rayuma o arthritis, bisag ng hubag na kana, di ka nakalakaw. Inumi og duha, buntag, udto og gabi. Makapahulay gyud ka ana. Himo ang maintenance ang Yaki Herbal Capsule para dili ka maglagnat, di ka magsipon, dili maprotektahan ang imuhang kidney og dili ka prone sa UTI. Pero kung naigo ka na sa UTI, maugi hapon to buntag duha, udto duha, gabi iduha. Kung may UTI nagyud ka. Importante nga magamutan ang UTI mga ka-joiners kay mao ka na. Og dili na magamot, di na matambalan, dauton ana ang ato ang kidney. Og kabalo na ta kung kidney na ang madaot. Pastilan. Unay pinakabugat na nabalatian gayod. Labi na kung maingon nga kailangan na nimo magdialysis. Ay na lang pagdialysis. Mahurot kung unsa ang naa ka. Unya kung wala ka na ika-dialysis, mamatay ra gihapon ang pasyente. So inana na siya, luoy ang mabilin nga pamilya. Muna nga sa wala pa tay gibati, ato nang protektahan ang ato ang kaugalingon. Morning akong ginaistorya karon sa inyo. Daghan kaayong salamat sa mga nagasalig kay daghang gyud magpadala og message sa atoa. May na lang mami nagtuo ko sa imong giingon ni testingan gyud nako. Ingon man nimo wa may mawa kung testingan. Tinuod gyud ay. Tinuod gyud na mga ka-joiners ha. Sulay ninyo. Kay sa kadaghan sa mga produkto na gipaila karon. Basin og maglibog mo. Una-hunaan ninyo kanang mga kinasing-kasing nga pagpasabot sa inyo. Kana makatabang gyud na sa inyo. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagsalig. Wala naman tay oras mga ka-joiners, kauban nato dito sa Davao Oriental si Dan Dalandan. Ang tanang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental, salamatay mga katipanan. O ang tanang mga ka-joiners nga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. O ingon man ang nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O ingon man ang nagasunod sa 102.3 Joy FM din sa North Cotabato. Sa tanang mga lugar nga maabot sa 102.3, daghan kaayong salamat mga ka-joiners. Naot paunta padayon kamo nga mag-auban sa ato ang programa, labi na sa buntag. Ang tinig ng bayan. Daghang kaayong mga issue nato karon mga ka-joiners. Ilabi na kaning impeachment trial nga ginahimo karon sa ato ang vice presidente. Kinasubaybayan gyud na sa katawhan og ang uban pa nga mga panghitabo. Dapat mulat kita sa tanang mga panghitabo kay grabe na ang ato ang mga panggobyerno karon dili na gayod masabtan. Mura og na imbalido na ang sitwasyon. Busa, lisod na kaayong kasaligan pa ang ato ang gobyerno. Maningkamot kita, mga ka-joiners, magtanom, may na lang nga di tamagot man. Partner po nako si Pomelo Joy at ipagpapatuloy po ang ating programa. Gusto kong sabihin na naman sa inyo na huwag po tayong makalimot na laging magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Para po sa ating mga trabahante, anuman po ang trabaho ninyo, mahirap po ang buhay ngayon. Gawin po ninyo ang buong katapatan sa inyong mga trabaho. Suportahan ninyo kung anong kumpanya kayo nagtatrabaho. Suportahan ninyo kung ano ang maitutulong, ano ang mga skills ninyo para sa ikauunlad ng kumpanyang pinagtatrabahuan ninyo dahil dyan po tayo nabubuhay. Sa hirap ng buhay ngayon, Jack, ano mang kumpanya yan, ano bang pinagtatrabahuan ninyo, talagang pipili sila ng mga matitinong trabahante dahil hindi na nila kakailanganin ang marami na hindi naman mga mabubuti kaysa kunti lang, manageable na
at mga nagtatrabaho ng maayos. Mahalin ninyo yan dahil ang trabaho natin, dyan po tayo nabubuhay. Maraming salamat at Mami Joy po, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi City Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Kiri Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang luyang dilaw o turmeric nga maoy sulod sa bilongga Gold Herbal Capsule, dako ang matabang kung doon na kay balatian nga diabetes. Ginabalanse sa sagol sa Bilongga Gold ang insulin sa lawas kaning Bilongga Gold, no? Ginapahimsog ni ini ang epekto sa ginatumar nga tambal alang sa diabetes. Ginatabangan ni ini ang lawas nga malikayan ang insulin resistance nga mamahimong makahimo og type 2 diabetes. So kung doon na ka balatian nga diabetes, maayong i-partner ang pagtumar sa herbal medicine nga Serpentina Plus o Herbal Capsule o ang Bilongga Gold, di ba? So, maayo-kaayo ang ilahang partnership. Kung nagainom ka og Serpentina para sa imuhang diabetes, maakaayo pod nga mo inom ka og Bilongga Gold. Maayo usab nga regular ang imuhang pag-monitor sa blood sugar level nimo. Aron malikayan ang sobra kaubos sa blood sugar level kon hypoglycemia. Oo, sige kag tinambal inom wag ka kabalo nga perte na pod ayong ubusa sa imuhang sugar. Mautong malipong ka, maomod. Stilan. Kailangan monitor gyud na. Basta nagainom ta og tambal, mag-imonitor gyud nimo ang imuhang sugar. Sa bana-bana sa mga endocrinologist o doktor sa mga dunay diabetes, ang 6 milyong Pinoy nga dunay diabetes karong panahon na mamahimong mudoble ang ihap inig-abot sa tuig 2040, mga higala. Ang mga dunay family history nga diabetes o miyembro sa pamilya nga dunay naasoy nga balatian, ang sagad nga mataptan. Mga taong dunay taas nga blood pressure o cholesterol, mga sobra ang timbang o sedentary ang lifestyle, o kulang sa exercise o sa mga gapatara sa pagkaon sa mga unhealthy foods. Sumala sa mga eksperto, gitawag nga silent killer ang diabetes, mga higala. Tungod dili diha makita dayon ang mga ginabati o mga sintomas o madiskubre na lang kini kung dunay nay komplikasyon, mga higala. Mauna ang sakit kaayo. Mamahimong mahitabo ang komplikasyon sa diabetes gikan sa ulo hangtod sa tudlo sa mga tiil nga ginasuplayan sa dugo o tanang parte sa lawas nga dunay dugo. Ang dugo sa dunay diabetes pilit kaayo, hinungdan dali mabarahan ang mga agianan niini nga mga kaugatan. Tanawa bitaw ang usa ka basong tubig nga butangan sa asukar. Lapot mauusab ka na ang dugo nga daghang asukal. Ang utok sa tao mamahimo usab mataptan og balatian kung dunay diabetes. Tungod doon naman usab kini blood vessels na kung mabarahan mamahimong ma-stroke. Inana na siya mga higala niya, gagmay ra makaig ugat. Basta dunay diabetes, 20% dunay chance nga mataptan sa katarata ang mga mata nga mamahimong hinungdan sa pagkabuta tungod sa komplikasyon sa retina, mga higala. Mo na dili mo matingala nga inig na ay taas kaig diabetes, dili na siya nga makakita. Mamahimo usab mabara ang ugat sa kasing-kasing tungod sa diabetes aron mahitabo ang myocardial infarction o heart attack. Ana siya. Musa aron malikayan ang maong grabing balatian, himuon gyud ang dili lang doble nga pag-amping. Kung dili tanan nga pag-amping sa lawas, hilabi na pag-abot sa mga ginakaon, ginainom, lifestyle nimo, pagpahuway og tarong, paglikay sa stress og daghan pa, mga higala. Kung nag-aamping ka na, maayo nga ubanan nimo sa pagtumar og Bilongga Gold. Bilongga Gold Herbal Capsule aron mas mo normal ang blood sugar level. Oo, parisi sa pagtumar og Serpentina Plus o niya regular ang pagmonitor sa blood sugar level. Sulayi, mga higala, ha.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric na mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

alas 2:27 na po ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Jo. Tuloy-tuloy tayo. Hello kay Angelica Lawa. Shout out sa family ko diyan sa Sitio Feta. Always nagapaminaw. Request ng song, Hindi Ako Laruan. Salamat po sa pagbasa from Angeline. Hello kay Villasita Kaligunan. Good afternoon. Hi kay Papa Romeo na Yaminaw ng Kanmo programa sa Tanang Naminaw sa PM Sobrecarica Raga. Magandang hapon. Iyar Mucha from Usamis. Magandang hapon. Alcren Balangingi Dumaan. Shout out. Hello. Sayahang self. Happy birthday. Ay, kaarawan po ngayon ni Alcren. Maligayang kaarawan po. Stay healthy and more birthdays to come. Siyempre sa lahat ng mga nag-celebrate sa ilang adlong natauhan karong July 7. Ayun, maligayang pagbati po. Hello kay Pisuka Angelica. Shout out sa iyahang love, labi na sa family, and pa-play ng song. Ayun, kahit mali ang puso, play na po yaan, ano? I hope na enjoy mo yaan. Good afternoon, request ng song, Ocean Deep. Thank you so much. Of course, hello sa atong mga sweet lovers na mga drivers din ha, ano? Kumusta ang hapon po? Amping-amping sa pagmamaneho. And I hope na dumating sa mga paroroonan, safe and sound, of course. And syempre, sa lahat ng ating mga ka-joiners nga nagapaminaw at ginagawang background ng ating stasyon, 102.3 Joy FM. Thank you so much. And syempre, sa mga tanang establishmento ding nagapaminaw sa ato, ano, dagang salamat ug maayong hapon. Kumusta ang hapon? Nakapagmeryenda na ba? Dahil malapit ng alas 3, tingkaon na po, tingkaon. Oo, pero ang uban din ha, ting paniod to pa. Ay, wag ganern, masyado nang late ha. Okay, hello kay June Mariano. Magandang hapon. And the high request ng song. Ano daw? Meteor? Wala man siguro meteor. Sig Meteor Garden. Hello, maayong hapon. Magandang hapon sa mga Bungadon family. And pa-play po ako. It Might Be You. Alright, alas 2:30 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy. Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni Ini.
1: Nakalisting nga yun po. Ayun yun ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gito sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. May nagtubo nga magliki-liki yung pangit. Ganyan siya sa nga barkada nga daw aro po no. Pero yung ko nga listingan lang na itong Yaki kay nakalisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tagitistingan ako. Salamat din naayo.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidi Yaki Vitamins ang iyang anak.
3: Lang po sa nang sayot.
4: Pero karoon?
3: Nakaroon. Bukos na siya.
2: Yan ang Gidi Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermusa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga Poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
6: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
6: 7-in-1.
4: Tapos po?
6: Nung nag-start ako, minom ng Yaki, naalis na yung sakit ng paa ko.
5: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
8: Ganado ay pre.
7: Mula hutay, ugdo kay pre. Bisan ng mga senior citizen, nga hinay na pre.
8: Mapuhi pre. Nga pre, imong giswayan.
7: Alangan pre, anga lagi.
8: Huki kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
7: Ganado capsule pre.
8: Sige pre, adto na ko. Kay mapalit na ko ganado capsule pre.
5: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM, basta Joy, enjoy. Oras po natin, alas 2.52 ng hapon, mga ka-joiners. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you, thank you. Susunod na po ang Efron Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama po natin siya ang sa Caraga, Davao Oriental, si Dan.

Dalandan, sa pangalan po ng ating Mami Jo, po pa rin ang inyong Pumelo Jo. Maraming maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City, and South Central, Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw na usap, makahigala o ba na pudda ha, palihog. Ayaw ko ninyo biya eh ha, o ba nigyud ko ninyo, ining lima ka minuto lang kaninga programa. Kining yaman ang kalusugan, ingatan. Siyempre ako po si Mami Joy. Kini atong programa, hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sa masa Yaki Herbal Oil. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto mga higala, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, kining Yaki Herbal Capsule usa kini ka food supplement. Makapanindot sa blood circulation sa tanang kaugatan gikan sa kasing-kasing, padulong sa tanang parte sa lawas. Ginawagtang sa Yaki Herbal Capsule ang mga bad cholesterol deposit nga mubara sa mga agianan sa dugo nga maoy hinungdan sa stroke o cardiac arrest. Ang atong kasing-kasing usa kini ka vital organ. Kung magdaot kini, maapektuhan ang tanang parte sa ato ang lawas. Maunang maingon nga unsay sakit, complicated. Kanta man unta ng complicated, pero pagka mauna na daghan nang sakit, complicated na ang gatawag sa tao. Unsay sakit, complicated. So mauna mga higala, ato nang dikayan. Mao kini nga usay maapektuhan na usab ang tanang parte sa kalawasan sama sa kaning pagpump sa dugo sa tibok lawas, hilabi na ang ato ang utok. Importante yun na kaayo. Kay maunang utok atong maapektuhan o di tamabuang, maunang magkomatos. Busa ato kining protektahan, pinaagi sa healthy lifestyle. Mga higala kaning regular exercise. Kaon og healthy food sama sa gulay. Mga prutas. Inom sa Yaki Herbal Capsule kay uban sa mga daghan ng mga herbal plants, maprotektahan ang kasing-kasing. Kay mukusog man ang ato ang immune system, magkusog ang ato ang resistensya kanang mga nagatumar og Yaki Herbal Capsule. Mga higala, ayaw na ninyo kalimti. Isama ninyo yan sa inyong araw-araw na mga pagkain. Ang brisk walking, biking, jogging, kanang brisk walking mga higala ba? Kana bang mas paspas sa regular nga paglakaw, murag simi gadagan ana. Kanang biking, jogging, swimming, kanang uso karon zumba o kaning paglabing-labing sa mga mag-asawa, mao kana ang pinaka-best nga exercise sa mga minyo. Ug uban pa nga mao kini ang mga maayong exercise sa kasing-kasing. Tinuod kana mga higala. Ato lang pag-aanon good labing-labing kay naay mga minor de edad nga nagapaminaw pod sa ato ah. Apan timan kung bag-o ka pa lamang nagsugod, ayaw kalita kanang bag-ong magsugod og exercise. Ayaw kalita nga basig tibuok adlaw na pod ka mag-exercise. Dili pod na makaayo. Ayaw kalita kay basin dili makaya sa imong kasing-kasing. Muna atong ginahisgutan sa uban pang sa mga nangagin na nato nga programa nga inig mag-workout gani, inig gym na ang sudlon, ginabipig yud na. Ang kalit nga pag patrabaho nimo sa iya ha, kinahanglan gradual lang. Sa binisaya pa, hinay-hinay. Kay maglisod man ang imong kasing-kasing makurat. Bahala na hinay-hinay basta kanunay. Human sa exercise, matulog kag eksakto. Ayaw kaayo dibdiba ang mga problema. Salig lang nato na sa Ginoo kay siya ray nakabalo kung unsa ang maayo para kanato. Ang importante, nagatrabaho ta og maayo, nagahimo ta og maayo. Makasiguro ta nga himsog ang atong kasing-kasing basta dili kita sobra nga magkinapoy sa ato ang lawas. Dili nato abusuhon. Tungod niini mga higala, mao nang ginaingon namo kaninyo nga ayaw ninyo kalimti ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule matag adlaw, makatulo buntag udto hapon. Pero kung aduna kanay ginabatyag, ginabati sa imong lawas, pwede nimo himuon nga sulod sa usa ka semana, duha buntag udto hapon sa mamahimong unom kana. Pero kung okay ra, katulo ka na, mauna ka na ang maintenance na ginaingon nato. Og tungod niini mga higala, mao kana ang hinungdan nga gaawhag kami permi, dili mi makapoy sa pag-awhag kaninyo nga palihog. Kung unsa inyo mga pangutana, i-text kami sa 0928-6767-031. Ani ana usab si Kuya Loy atong paminaw ng mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
2: Salamat Mami Joy sa mga nagpadala sa ato ang text line. Text gikan sa cell number 0919-7838-432. Hello Mami Joy, Kuya Loy. Salamat yun kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay naayog yun tong katulkatol sa ako ang tabon-tabon sa mata. Wala na abti og isa ka bulan na ayo gyud kaayo kay dugay na katong katulo sa akong tabon-tabon. Si Bing ni sa Sibulan Turil. Text gikan sa cell number 0919-7857996. Salamat gyud kay Kuya Eloy sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay ang ako ang mga pamaol lawag tang gyud dayon. Nang haplas lang ko sa inyong produkto. Wala lang kita igong oras, Mami Joyce, sa tutulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibo mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo dapat subukan nyo. Daghan kaing salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagula akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM!
7: Ay, unsaan mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
11: Afternoon Joyride.
12: Afternoon Joyride.

0: Oy, nak-nak. Kung sa mani nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam, hasta mang gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Unsay absent? Absent ka sa inyuhang exam?
1: Da, dili pa, oy. Ang akong katapad mo'y absent.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na!
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista. 4J.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kining mo ato?
2: Oh, na nang iinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ko sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naana kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out of school youth ato ang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad. Busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado o Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaroon, aduna kita'y tulo ka kurso nga gi-offer. Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay, ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabot nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true.

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggod akong manghod ba? Nagagwa siya, daghan kayo sa pangos. Dihap lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas,

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: So, sir, pasayloan ko, sir. Wa, yun na ko layo ang brakes sa imong sakyanan. Unsaon na lang manadong. Nabi ako'y lakaw karon. Ay, huwag ka bala ka, sir. Ako, mampungi pa kusga ng serbato. Pet, pet. Happy trip, sir.
3: Basta, Joy. Enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretso abot na dere.
8: Oo.
7: Iko pagtesting nung sa Bilunga, masig maka malibre ka. Kay wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan na ako tog duha ka pad. Na naayo.
8: Duha kapad lang ang yan,
7: no? Duha kapad, wala na yung lahing kay Wamel. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na makabalaka. Anian na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa namalang ang dokumento, pag-andam sa mga kinahanglan ng papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental o sugdi na ang hapsay, luwas o sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salong sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya, chikuya kay ako bang anak to, daghanti siyang binagmay siya nga kapag-tapos siyang tiyan. Ipaitan na pa ako anak, og sabon niya, tapos ipaitan po na kong shake oil bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasan na yun, akong siyang sabnan og yaki. Ano, wala gitay na niyang kwano, mga nuka-nuka, kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil og yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
1: Joy
6: FM. Ay, unsaon man ni uy?
4: Oy, Mads, unsa may problema nimo?
6: Ha, hi Pads. Imong ina anak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tumugod siya sa klase.
4: Ah, mao ba day Mads?
6: Ulagi Pads. Na kini balaan nga maayo nga dental clinic Pads?
4: Na Mads, sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, og uban pa.
6: Di ay Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala sige, muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
9: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naa na kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment ko tub lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mubisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad, busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado o Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaroon, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer: Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabut nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
0: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

Rock and Country. Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 105.7.
1: Joy FM. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuwa ko isa, usog pud mukhaon. Niya ka ning isa, buyag pud patulog.
3: O sige, muli mo ngano ni gana ilang kaon.
2: Matagbong ta, sa imno na ko, sa mga nila sumahaw, sa imno na ko Kidiyaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
5: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
6: Rakrakan sa Joy FM! Rakrakan sa Joy FM!

0: susi mo tuhanan ka kay kung mahubog ka makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood sweetheart. Oy, ang tinood gani ana. Kaganiha pa ko sige huna-huna o kung sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok ko na sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule, atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya siya bana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahan na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon natingala man siya nga, pre, rapid ka ng gun ba, kadlaon ba, kay pagkaka adlaw na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax di ba ya wa babur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko masaya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, o Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemmery at 0955-269-3596.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ay, unsaan mo ni Uy?
5: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
5: Ah, mo ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
4: Di ay, Pads? Kadaghan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
8: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naa na kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad. Busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado o Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaroon, aduna kita'y tulo ka kurso nga gi-offer. Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabut nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
9: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na nin bukol.
3: Unsa kadako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tud na bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening

0: 105.7
1: Joy FM. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun na ko nga, isingan daw na ako ng ano, Yaki, moto, so nag-Yaki ko, at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugod akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahat lang. Ano, akong mama, ang hantod ka lang, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
7: Evening Joyride. Evening

0: Hold up, Libay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buhakon? Eh nga, ikaw na'y bahala dong. Palihara man ang way sulod.
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
5: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
6: O saan ipatik niyo sa iya?
5: Ganado. Kaya pag kauman, dito tingnan na lagi niya, ito naman, murag nalai naman ni mong kuhan ron, pang, kaya murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siyang, itagaan kong ganado. Ginatagaan na ko, sige naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition niya sa lahat. Was pre, ara isang sana ning tingin ko ganado pretesting ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na man siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap oya kayo pagkabuntag yan to ara ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat imari ni mo na diligan ng bulak ba.
2: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
2: FM. Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki. Magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, wa, may kwarta, palitan ako itong duwa ka, pad. Na, naayo.
3: Duwa ka pad lang yan,
2: Gino? Duwa ka pad, wala na yung lahing, kaya wala na kalakaw. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay, man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, Cell Store.
5: Mga kababayan, kay gusto man yun, sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa...

0: respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Pero ting daghanang system, sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imong mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Oh, gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kinialang kanimo. Diba? Nahala. Sulayin na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
1: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
2: Eh, ang sakit ng kasing-kasing mo kwan sa bamong uot siya. Sipo kumintin sa Bilongga, ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala na akong kakapoy. Nawala man.
3: Nawala.
2: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
4: Ito ang Joy FM, Joy FM Station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening.

0: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
1: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
2: Tapos?
1: Yan, yeah, ako ni Eplasan, nauga naman po.
2: Kapila po ka mga haplas po?
1: Juan, nagsahay, buntag, nagsahay, usurapon.
2: Sa gigamit mong haplas.
1: Yes, well.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
5: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Kabala ka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga

0: Kasaligan, prosesong asigurado.
1: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Kung alam gani kasi ako ang gamit, panang headphone.
3: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Ano naman o?
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na sinagasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa iyo sa Puro Kanyan, Sebastian Pharmacy sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, Tigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
9: Kakyute ni Maoy!
10: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track.

putang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Pinag mo pa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad

0: ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Oras sa Pilipinas, 7 minuto sumar milabayang alas 5 sa buntag.
0: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng Bayan.
0: Dito lamang sa Joy FM.
1: Higala, welcome ganit sa inyong dulumanon. Dayon ganit sa atong dulumanong Tinig ng Bayan nganhi sa atong istasyon karong buntaga. Karong buntaga sa adlaw ng Miyerkules sa petsa 8 ng buwan sa Hulyo 2, 2020.

0: Igara sublio sa kamayong nga buntag nga nang kaninyong tanan. Dayon ka sa inyong drumanon kini ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Igara adlaw karon nga Miyerkules sa PEDSA a 8 ning buwan sa Hulyo tuig 2026. Kini si tinig 43 sa John Andro tabukok managuban kita nga ni sa adlong drumanon. Good morning nga nang kaninyong nga tanan. Sa maabot sa tulog sibya karon nga buntaga. Ang pinakahilit nga bahin din sa probinsya sa Kurabatong maabot na sa tulog na paglabay karo nga buntag. Siyempre sa atong mga kaigsunan dihang napita sa lain-laing parte sa Mindanao unya taod-taod in simultaneous sa broadcast na kita nga sa atong mga igsuong estasyon gikan na din ha sa may uluhang bahin o sidlakang bahin na din hinga islaha sa Mindanao unya managauban kita nganing sa atong tulumanon. Siyempre magdungga na kita sa lain-laing mga report nganha sa ato ang mga pinaka latest usab nga mga development o panghitabo nganha sa ilang nga mga AOR. Okay na in simultaneous sa broadcast na dagat na karon nganha sa ato nga mga kaumadan sa Joy FM Apanggel Bay sa Northern Mindanao ug Joy FM Davao Oriental sa sidlakang bahin amihang bahin sa Mindanao. Usa ka maayo nga buntag nganha sa ato nga mga kaigsoonan dihang dapita mga silingan nato dihang dapita sa may area sang kining Governor Generoso dinha sa may area sang Mati og ingon man dinha sa may area sang Caraga municipality ingon man dinha sa baybayong bahin ba sa may Pasipiko dihang bahina sa may Agusan del Sur maabot ang tong pagsibya dihang bandaha og ingon man sa may Davao de Oro Davao kinatibuk ang Davao Oriental. Maadyo nga buntag usaba sa atong mga kaigsoonan na dihang dapita sa may Panggel Bay, probinsya sa Misamis Oriental o Occidental, bahin sa may Bukidnon, ingon man sa Lanao del Norte, Lanao del Sur. Good morning, Higala, welcome, welcome ganit sa inyong tulumanon. Headline. Sa mga headlines sa unya tangi ang pagpadayon ni ining atong programa karong buntag. Headline. Sa atong mga balita unya sa atong pagpadayon at ang ninyo mga detalye ini kaso sa pagpamusil napatik dito sa Cotabato City din suspect gi kasuhan na sa kaso nga murder. Headline. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntagay kanuhang adlaw sa impeachment trial na nahimo natapos kagahapon bandang alas 6 sa buntag pinakaunang testigo sa prosekusyon gi presenter. Headline. Samtang sandigan bayang gitataw nga dili pa automatikong guilty sa plunder si Senator Marco Leta human ang pag-aresto ni ini. Samtang sa anong balitang international 18 katawo angol sa nitabong pagbusika dito sa Sud City. Mga detalye ini at ang ihuman lamang ini bibila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, giinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagutumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko nag-inom, sir.
5: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karon normal na. Burka na, pagla siya, sir, kay normal. Nalikay-likay lang punta sa kaon dito ang mga tamis.
5: Pilidad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang iyang kape.
6: Nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapot niyong batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata niyo mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at ang iaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung una-una.
3: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Ara sa Pilipinas, 14 minutos human milabayang alas 5 sa buntag ug sa laray sa atong mga balita karong buntaga. Unang huna sa atong mga balita karong buntag. Igala live usab kita nga malili o madunggan garon nga na via online ano pangitaa din sa inyong Facebook account ang Joy FM 102.3 aron makita na magdunggan na kita nga sa atong tulumanon sa laray sa atong mga balita karong buntag angol ang 18 katawo human ang nahitabong pagbusikad sa Damascus sa Syria nahitabo ang nasangpit nga pagbusikad aduol sa usa ka hotel kon asa nagapasilong si French President Emmanuel Macron aduna pa ya duha ka pampabusigad ang dayon usab nga nakita sa security forces kon asa kini ang kalit nga mi busikad samtang ginapalagayon ang defuse o pag-defuse sa mga otoridad ang usa ka pampabusigad ang nakatago sa nakaparadang sakyanan samtang ang usa ang nakatago sa basurahan ana sa Syria si Macron alang sa panagpulong sa presidente nila nga si Ahmed al-Sharaa sa presidential palace maniini mi papaingon na sa Turkey si Macron alang sa NATO summit samtang opisyal nang gidiklara sa National Jury of Election sa Peru ang pagadaog ni Keiko Fujimori human ang runoff presidential election ang digid nga gintang ang halos 50,000 ka boto ipildi niya ang kalaban nga si Roberto Sanchez sa nakakuha si Fujimori sa 50.135% sa boto kumpara sa 49.865% ni Sanchez uga nakatakda nga manumpa isi presidente karong Hulyo 28 dungan ang araw ng kalayaan sa ilang nasud kini ang ikaupat nga pagasulay ni Fujimori nga mamahimong presidente human na mapili ni adtong 2011, 2016 o 2021 ang iyang kampanya ang nakatutok sa pagapugong sa krimen o pagpabalik sa kahapsay dito sa ilang nasud. Kusog matod ba ang suporta niya sa lima o mga o dito sa may lima o mga butanteng anaa sa ubang bahin sa ilang nasud samsang si chances ang nakakuha og boto gikan sa mga rural o mga tribong komunidad sa ilang nasud. O kita din hinga bahina sa nasud Pilipinas. Kita sa nasa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa bibila ka mga bahin sa probinsya sa Cagayan tungod sa pagpadaol nining super typhoon na Inday. Lagi pa sa mga lugar nga gipailawon sa signal number 1 ang ulohan og sidlakang bahin sa Cagayan, partikular na mga munisipyo sa Santa Ana, Gonzaga, Lalo ingon man dito sa Gatara o Santa Teresa. Subay sa weather bulletin sa pag-asa na agawa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo apan ginalaumang musul gini dinhi sa nasud Pilipinas sa karong adlaw. Wahing nasiplatan ang sentro sa Super Typhoon Inday ang adunay gilayong 1,545 kilometers sa sidlakang bahin sa northern Luzon. Unod niini ang gikusgong hangin nga abot sa 185 kilometer kada oras o bugso nga abot sa 230 kilometro kada oras. Samtang gitaas na sa heightened alert sa Department of Interior and Local Government ang mga local government unit, partikular sa luhang bahin sa Luzon o uban pang hazard-prone areas tungod sa ikatakdang pagsuda sa Super Typhoon Bavi din sa Philippine Area of Responsibility. Sa gipalugwa nga pamahayag sa DILG kagahapong adlaw, giatasan nini ang lokal nga panggamanan nga iandam ang ilang disaster response mechanisms o siguradong andam ang mga komunidad nga naa sa mataas nga kadelikado kung namulala ang sitwasyon. Sigon sa DILG, panahon na karon aron nga mag-andam og muliho ka alang sa mas sayo nga pagpangandag pagprotekta sa ilang ginsakpan. Nauna lang nagtaas sa heightened alert ang National Disaster Risk Reduction Management Council isip pagpangandam sa ginalaumang epekto sa maong maot nga dagan sa panahon. Samtang gikarayon sa Department of Social Welfare and Development nga nakaandam na usab ang ahensya nga maghatag ayuda sa uban pang mga gikinahanglang tabang sa mga individual o pamilya nga posibleng maapektuhan gayod niini nga maong bagyo. Samtang nagluso ang prosecution sa request to Sabina ngadto kang Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez ang nasangpin nga pagpatawaga ang aron nga multistigo sa article sa pag hataga bahad sa maong Vice Presidente, batok ang Presidente Ferdinand Marcos, gikan na ini House sa Prosecutor Terry Redon nga importante ang pagtisigo ni Lopez sa tungod sa gihimong pagbahad sa Vice Presidente niadtong November 2024. Sa nasangpit nga press briefing dito gipaluga sa Vice Presidente ang pagbahad kang Presidente Marcos sa First Lady Liza Marcos o ingon man ganakang kanhing Speaker Martin Romualdez. Samtang sa laing bahin na dutay nga mihinay ang inflation rate din sa nasod Pilipinas, ang kapaspas o kahuyang mao ang pagtaas sa presyo sa mga palaliton o serbisyo din sa nasod sa buwan sa Hunyo ning kasamtangan nga tuig. Sa usa ka press briefing kagahapon adlaw, gika-report ni PSA Chief Under Secretary Claire Dennis Mapa ang inflation adtong Hunyo ang mas usos kumpara sa 6.8 nga napadig na adtong Mayo 2026. Lago nang hinungdan ini mao ang pag-uso sa inflation, ang pag-uso sa presyo sa sektor sa transportasyon tungod sa sunod-sunod nga rollback sa presyo sa petrolyo dungan ang paghuyang sa tensyon sa Middle East. Inoon nakatabang usab dako ang nganha sa pag-uso sa inflation mao ang huyang nga pagtaas sa presyo sa pipila ka mga pagkaon. Samtang subling na nahimong hisgutanan karon sa social media ang paglutaw o paghahatag tataw sa Korte Suprema kalambigit sa paggamit sa photocopy ng mga dokumento isip ebidensya ngadto sa Korte. Kaya gipanugwa ang kwestiyon sa Defense Council nga si Attorney Carlo Narvasa ang pipila ka mga dokumento ang gika tubang o gipa tubang sa prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tungod nga pulos kini photocopy, tungod na nini subling nga gikabahin sa mga netizen ang gipanugwa ang pamahayag sa Korte Suprema na itong Mayo 2025. Nga nagkanayong pupwede nga dawaton isip ebidensya ang duplicate o photocopy sa usa ka orihinal nga dokumento basta walay pagduda ang pagka-authentic sa orihinal o dili mamahimong dili patas ang paggamit sa maong kopya. Subay niini sa nanahimong desisyon sa Korte Suprema sa kasong People of the Philippines versus Ibo Lastimoso kung nasa gitugtan sa hukmanan ang paggamit sa photocopy o death certificate isip kabahin sa ebidensya. Hinon gitataw sa Korte Suprema nga bisan nga pupwedeng dawaton ang photocopy isip ebidensya ang gibugaton sa importansya niini ang nakasubay gihapon sa uban pang mga ebidensya ang gasuporta niini. Ang nasangbit nga kaso ang gipabaligon sa Korte Suprema nganha sa hukom sa reclusion na perpetua batok ang Ibo Lastimosa uman nga napamatud-angan nakasakini sa pagpatay. Alas sa 5:21 Philippine Standard Time. Dugang tuding sa ato nga mga balita nga nasunon. Uhing tuding sa ato nga mga balita nga nasunon karong buntaga. Gika-report karon sa Armed Forces of the Philippines sa kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nanahimong kalampusan ini sa mga operasyon o mga sunod-sunod nga lakang aron hugot nga mapakusog ang seguridad dinhi sa nasod Pilipinas. Nadawat kini sa AFP Command Conference sa Camp Aguinaldo sa Quezon City kung asa naghatag og report ang militar kalambigit sa ilang operational accomplishments sa uga unang bahin ning tuig kasamtangan o mga prioridad sa musunod nga mga buwan. Gitataw ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ang campaign na plan sa AFP ang nakatutok sa pagpakusog sa depensa sa nasod, pagpataas sa kaandam sa militar sa operasyon o pagpauswag nganha sa defense capabilities.
7: Tinig ng bayan.
0: Alas 5:22 sa Philippine Standard Time. Kadtong gilangkuban sa atong mga balitang international o nasunon karong buntaga. Higala sa atong pagbalik, atong dawaton ang atong sayron ang mga panghitabo gikan sa lain-laing bahin sa Mindanao human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Ako, nung kuya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak, yan yung mga tubuan, buhok. Kaya nakinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanupo si Chiyo. Lama si Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
7: Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
9: Mapalit na sa mga butika.
10: Asa namin in taon yung akong bana, oy? Guryo! Guryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyan gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in taon o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun ako ni siya. Kay total, nisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamuliha, pag ganado kapsul na pod mo.
11: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
12: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:25 ang atong oras, Philippine Standard Time, sa Laray Galon, alang sa atong mga balitang probinsyal. In simultaneous broadcast, kita karon nga sa atong mga igsuong istasyon, ang Joy FM Bangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Ugun niya atong madungan ang pinakalayta sa dito sa ilang mga lugar nga ni sa atong pagpadayon.
12: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Pagkaroon ng atong tahogikan na didong dabida sa may Caraga region, nagporseras na karoon og posas at sa bypass operation sa PNB ang usaka gito ang street level individual drug personality sa barangay Poblasyon na 1, General Luna, Surigawa del Norte. Ang operasyon gipangunahan sa Drug Enforcement Unit sa General Luna Municipal Police Station. Upon sa pagpanguna ni Police Captain Ariel Esperon, OIC, sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency, na-recover gikan sa suspect ang 4 ka heat shield plastic sa Sheng, adunay ginatuang shabu nga balora point umukabat 0.782 ka gramo. Nga gibaraman ang anasa 5,000 pesos ang standard drug price sa nini. Nakuha sa ang Mark Money ang nadakpan ang gida na karon sa PNP lockup cell o garong adlaw gikatakdang pasang-atan kini o kaso nganha sa hukmanan.
12: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang sa dugang tudling sa atong taho dito nga bahina gihapon sa northern o dito sa may Agusan del Norte, nasigpaw ang usa ka lalaki diin na kuan kinigiban na banang balor 34,000 pesos nga ginudahang shabu, lagib na ang 2,500 nga gituhang halin sa illegal nga droga atol sa pagpatuman sa search warrant sa barangay Poblasyon 2 sa Tubay, Agusan del Norte. Ang dinakpan mao si alias sa Tik-tik atol sa paghanughog sa iyang panimay, na recover ang 8 ka sachet sa ginatuang sabong adunay gibraban ang gibugaton nga 5 ka gramo nagkalain-laing paraphernalia og 2,500 pesos nga ginatuho ang halin sa illegal nga droga. Gilunsad ang operasyon sa mga operatiba sa Tubay Municipal Police Station sa koordinasyon sa 2nd Agusan del Norte Provincial Mobile Force Company, pinaagi sa search warrant nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 34 sa Kabadbaran City, batok sa maong suspetsado.
12: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Igala oras sa Pilipinas, sa alas sa 5:27 na Philippine Standard Time.
12: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Unahon tang dawaton ang report karon gikan sa atong sister station sa Joy FM Pangil Bay. Diin na bagong heavy equipment dako o gatabang nganha sa mga dagkong proyekto nga pagatukuron sa LGU Lala. Atong siron ang detalye na sa linya si Renz Sumalinog.
12: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Abang Renz.
13: Miabot na ang usa ka red card grader nga gipalit sa local government unit sa LGU Lala, Llano del Norte pag ang pagpadayon sa pagpalig-on sa mga kagamitan sa lokal nga pangagamhanan. Sumala pa sa LGU ang bagong grader, dako kining ikatabang sa pagbintinal sa pagpaayo sa mga dalan, paglevel sa mga proyektong infrastruktura o pagsuporta sa nagkanalaing mga kalihukan sa gobyerno aron mas mapaspas ang paghatag o serbisyo ngadto sa katawhan. Gilauman usab nga pinaagi niini mas mapadali ang pagpatuman sa mga proyektong infrastruktura ug mas mapalambo ang kahimtang sa mga dalan sa nagkalainlaing barangay sulod sa 27 ka barangay sa lungsod. Ang pagpalit sa maong heavy equipment giikong kabahin kini sa punpadayon nga paningkamo sa lokal nga pangagamhanan sa paghatag og kalidad og epesyente ang serbisyo ngadto sa publiko. Samtang nagpasalamat usab ang mga katawhan sa LGU ang suporta usab sa pagpanguna ni Mayor Angel Yap og Vice Mayor Limuel Bubong Yap o sa tanang miyembro sa guniang bayan nga nagpaluyo usab sa maong proyekto aron matagaan kini katamanan para sa kalambuan sa lungsod sa Lala. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguilbe.
12: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Para sa Pilipinas, sa alas 5:29, dagang salamat kaubang Renzo Malinog, gikan sa Joy FM, Panguilbe.
12: Tinig ng
0: Standby lamang atong mga kaubanan alang sa dugang taho unya sa atong pagbadayon.
12: Tinig ng
0: Itong bahinagyapon sa Northern Mindanao, nagpalugwa karon og dinali ang formal nga memorandum ang barangay og tribal council sa Namnam, ubo sa koordinasyon sa municipal chieftain sa San Fernando, aron nga ipa-alerto ang publiko mahitungod sa hulga sa seguridad tungod sa suliran sa manggahat o pangayaw o tribal conflict kini. Gihatagan og hugot nga direktiba ang mga kaigsuna nga mag-uuma nga dili una magasayo og saka sa ilang nga umahan. Ilabi na kadtong anaa sa hilit nga dapit sama sa City Office sa Kibuto, Balakayo, Natampo, Durian, Uli nga Butay, Langgasihan o gaingon man sa Kalubog. Gimanduan ang mga opisyal og timog komunidad nga magabinantayon magpabiling mamadtikon o magsalig lamang sa mga opisyal nga pahibalo gikan sa barangay aron nga malikayan ang kalibog ug kahadlok samtang ginapangitaan pa og dinali ang solusyon ang tribal datos alang sa pagsulbaran ini maong hisgutanan. Giawag usab karon ang tanan nga daling i-report sa mga awtoridad ang mga datos kun adunay mamatikdan na nganha sa palibot.
12: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang mukabat sa 100,000 pesos nga balor sa ginadurahang illegal nga droga ang nakumpiska sa PNP atol sa gipayong gayong drug bypass operation ni adtong nakalabay nga adlaw dito sa Poroca 1 Barandia sa Pangantukan na Bukidnon. Gihimo ang operasyon sa mga personahe sa Pangantukan Municipal Police Station kuyog ang ubang unit sa Bukidnon PNP din nagsangpon sa pagkasikpaw nining 32 anyos nga si alias sa Doy Doy. Alas sa 9:30 sa gabi wa magdahom ang suspect nga pulis na di ay ang iyang katransaksyon. Hinungdan nga siya ang dayong napusasan human nga matunol kining maong illegal nga droga.
12: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:31 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga balitang probinsyal karong buntag. MCAT Bawsi gipapaligon ang koordinasyon batok sa human trafficking o Bawsi dito sa lungsod sa Baganga. Atong siron ang detalye gikan Joy FM Davao Oriental na nasa linya sa Erwin Umadhay.
12: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Erwin.
14: Gipaligon sa Municipal Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children o MCAT Vowsi sa Baganga ang koordinasyon sa nakalaing ahensya sa lokal nga pangamhanan sa ilang ikaduhang quarterly meeting. Ato sa panagtigom, gihatagan og update sa Municipal Health Office, Municipal Social Welfare and Development Office og Baganga Municipal Police Station ang ilang mga programa, mga nahimo og mga lakang aron mapugngan ang human trafficking og kapintas batok sa kababainhan og kabataan. Gipasi og usab sa mga miyembro sa kaminungdanon na sa padayon nga panagtambayayon sa tanang sektor aron mapalambo ang pagpanalipod sa mga biktima, mapalig-on ang implementasyon sa mga programa og mapadayon ang kampanya batok sa mga kaso sa human trafficking og Vowsi. Padayon nga gipanikmutan sa MCAT Vowsi ang pagtukod og mas luwas, mas responsable og gender sensitive nga komunidad alas sa tanang Baga Kenyo. Gikan sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Madhay para sa Tinig ng Bayan.
12: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gaubang Erwin Umadhay gikan sa Joy FM Davao Oriental. Alas 5:33 dito gihapon sa Davao, gihakon sa lungsod sa Nucorilla ang managlahing pasidungog gikan sa provincial government sa Davao del Norte at sa Kasaulugan sa 59th araw ng Davao del Norte o 25th kada Gayaan Festival. mi partisipara ang lungsod sa kompetisyon sama sa Kadagayaan Civic Fiesta Floats and Music Parade hulagway sa Kadayaan Agritourism Fair o LGU Busa Competition na Davao del Sur Tourism Ad Aton 2026 oga kusina sa Kadagayaan Cooking Competition. Wausap nagpauwahi ang pinakaunang reyna ng Davao del Norte 2026 sa diin duha ka kandidata ang may presenter sa lungsod sa Nukurilya nga mao si Wendela Jimena oga Raven Dayan Aguan nga nakasulod isip top 6 sa finalist. Mapasalamaton na si Tourism Officer Alabio Thomas nga midawat sa mga pasilungog ang ilang munisipyo atul sa awards night og inabina sa kinadibok ang suporta sa katawhan sa panagiusa sa panggamhanang lokal sa New Corilla.
12: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras Philippines Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
15: Sweetheart, ready na!
16: Wow, ka-sweet ba?
15: Sakto lang ang pagkatimplan ako sa Okera 5-in-1 Coffee.
16: Tabalo na ka sa inyong gustong basagot, sweetheart.
15: Namining Okera 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
16: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Higa po ning Okera 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o gimsog tang duha.
15: Kalamit ba? Sa Okera 5-in-1 Coffee.
16: Unya, sweetheart, ha?
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
17: Bilunga Gold, hindi ko
18: nana po.
17: Eh, marubi na mga kapalako kung di ko pa inong bilunga. Sakit ba rin?
18: Ang imong
17: mga piil. Ang mga piil ko.
18: Oo. Okay.
17: Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa ko? Solyo ko.
18: Oo.
3: Mao kada ang Bilunga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
12: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:36 ang atong oras mga kolorom nga namasahero sa Tangguba City, sugda na pagpangdakop. Atong sahero ng detalye gikan Joy FM Pangal Bay na sa linya si Ren Sumalinong.
12: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
13: Ihanay na ni City Councilor Mulik Del Socorro sa dakbayan sa Tangkob ang chairman sa Committee on Transportation sa Tangkob City ang plano alang sa mas istriktong pagpatuman batok sa mga pagpandakop sa mga kolorom ng mga namasahero human sa taas nga pagpalugid o lugway nga gihatag sa mga operator o driver aron makakumpleto sa ilang mga panginahanglanon labi na sa mga papilis nga dapat nilang i-comply. Sumalapas konsehal, panahon na nga ipatuman ang balaod aron masiguro ang kahapsay sa sistema sa transportasyon o mapanalipdan ang kaluwasan sa mga pasahero. Giyawag usab niya ang mga katawhan o lakip na ang presidente sa mga asosasyon sa mga tricycle driver nga matod pa nga hugtan usab ang pagpatuman sa ilang mga lagda. Giingon niya nga dili angay dawaton isip membro ang mga driver o operator nga kulang sa mga legal nga mga papilis. Ilabi na kantong wala na makaparinyo o wala pa nagkakuha sa gikinahanglan ng mga permit. Naglao musaba ang lokal ng panggamhanan nga pinaagi sa hiniusang paningkamot sa mga asosasyon o mga otoridad mas mapalig-on o madisiplina usaba o legal nga operasyon sa sektor sa transportasyon sa Tangguba City. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
12: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat gaubang Ren Sumalino gagikan sa may Joy FM Pangil Bay.
12: Tinig ng kanayunan, tinig
0: na samtang agi nanginahanglan na nakaroon na ang City Traffic Parking and Management Office sa Iligan na City sa 30-50 ka mga bagong traffic enforcers aron mapaligon ang pagdumala sa trapiko dito sa ilang lungsod. Sumakang Ralph Oblenda ang head sa ICTPMO. Giablihan ni ini ang mga aplikante nga 45 anyos paubos nga dunay maayong panlawas. Gikinahanglan na usab nga moagi sa health check-up aron nga masiguro nga andam sila mo trabaho. Dugang pa sa opisyal nga kinahanglan nga college level ang aplikante apana mudawat gihapon kini og high school graduates nga andam makat-on og moagi sa bataka nga pagbansay sa traffic rules and regulation.
12: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang gisa publiko karon na ang bagong itukod nga usa ka duha ka antana nga multi-million peso nga building sa tubod Lanao del Norte atol sa groundbreaking ceremony baguhay lamang pinaagi sa local government unit sa Lanao del Norte og Department of Justice. Sumapa among pasilidad mamimong buhatan sa Office of the Provincial Prosecutor, Public Attorney's Office og Parole and Probation Administration aron nga mapaduol ang legal nga serbisyo sa mga mulupyo sa probinsya. Ginauman nga mahuman ang proyekto sulod sa 12 hangtod 18 kabuan na mamahimong sentro sa operasyon sa DOJ ang maong probinsya. Nahimong kabahin sa groundbreaking sila Justice Secretary Frederick Vida, kauban ang First District Representative nga si Imelda Angging Kibranza Dimaporo o gobernora nga si Muhammad Khalid Dimaporo.
12: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Luksuhan ta karon ang taho gikan na area sa Davao. Mga ahensya sa Karagan nagkahiusa alang sa tree planting activity. Ana sa linya ang atong kaubang si Erwin Umadhay.
12: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Erwin.
14: Nagkahiusa ang mga personay sa 66th Infantry Battalion, 10th Infantry Division, Philippine Army, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Senro Manay o Local Government Unit sa Caraga sa usa ka tree planting activity nga gipahigayon sa Magungon Spring Source sa Barangay Santa Fe, Caraga, Davao Oriental kagahapon adlawa. Kabahin na ang maong kalihukan sa pagsaulog sa ika-123 sa founding anniversary o ika-142 sa parokyal fiesta sa munisipyo sa Caraga. Labaw pa sa pagtanom o mga kahoy, gipasiugda sa kalihukan ang panaghiusa sa nagkalainglaing sektor sa pagpanalipod sa kinaiyahan, pagpalig-on sa panaghiusa sa komunidad o pagdasig sa usa ka mas berde o malungtarong kaugmaon alang sa umaabot nga henerasyon. Matod pa sa mga partisipante, ang maong inisyatibo o sa katimaan nga ang tinuod nga kalambuan na masukod sa mga tuig nga gisaulog, kundili usab sa maayong mabilin alang sa sunod nga henerasyon, pinaagi sa pagatimaan sa kinaiyahan. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
12: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay gikan sa may area sang Davao. Sa dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga gikan dito nga dapita sa may area sang Davao region.
12: Tinig ng
0: Kanayunan karon ang pag-imbestiga sa Bansalan Municipal Police Station nga nasa kapalagang patayang lawa sa Barangay Buena Vista, Bansalan, Davao del Sur. Sigon sa PNP, nakaplagan ang bitima sa iyo sa buntag ni Adtong o kagahapong Adlawa. Dihang report gini sa ilang buhatan. Matod ba nga wa maili ang maong bitima ko na taga-asa o gwapa o saba masayari kung kini babae o lalaki tungod kay anaanak kini sa estado sa pagkadunot. Nagigalayon na sa pangpansalan PNP sa nagkarayang barangay aron nga mahibaluan kung nakinsa ang maong bitima ilabi na nga nilihok na ang revitalized police o o nga na sa level sa barangay karon aron na nga maila kini nga nakabsan sa kinabuhi.
12: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Ipasigara po sa Davao City Police Office ang ilang pinakabagong kalampusan na human nga masakmit sa PNP ang 9.5 million peso nga standard drug price sa droga sulod lamang sa usa ka semana nga operasyon. Matod sa DCPO, may kabad sa 27 ka mga anti-illegal operations ang ilang gihimo nga misangpo sa pagkadakop nilang 33 ka mga individual di inasakmit ang illegal nga droga nga abot sa 1,400 grams o 9.5 grams nga marijuana. Subay yan ini gisiguro usab sa DCPO ang ilang padayon nga kampanya batok sa illegal nga droga kauban ang suporta sa komunidad og lokal nga opisyal aron nga mapalambo pa og mapadayon ang kalinaw og kaluwasan didto sa ilang lungsod.
12: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Miubos na usab ang kaso sa stunting, underweight og obesity sa mga kabataonan sa Davao Region sa 2025 kun itandi 2024 sumaka na sa National Nutrition Council sa Davao Region. Subay sa datos nga gipalugwa karon sa maong buhatan, ang stunting miubos gikan 5.8% ngadto sa 5.1%, samtang ang underweight gikan 2.9 karon anaana sa 2.6%. Ang obesity mikunhod sab gikan 1.5 ngadto sa 1.4 percent. Samtang nagpabiling 0.7% ang wasting. Matod sa NNC Davao Nutrition Officer nga si Alona Teo, dako ang natampo sa ilang agresibong kampanya nga nagatutok sa unang 1,000 kaadlaw sa kinabuhi sa bata sa pagkunhod niini. Din gidasig ang mga inahan sa pagsuso o pagpasuso o ilikayan na una ang sayong paggamit sa gatas nga formulated. Sumapa ni Teo, pamaagi kining hustong pag-atiman sa mga bata sa unang 1,000 kaadlaw nga mas mahatag ang prioridad ang kinabuhi o nutrisyon na sa bata o dili maghulat sa mga mutungha nga suliran sa panglawas sa mga kabataan-unan.
12: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:44 gikan Davao, lugsuan tantaho gikan sa Barmar Region, nagpulong ang pre-disaster risk management assessment scenario building a team sa pagpanguna sa Bangsamoro ready aron nga subling susihon ang posibleng epekto sa El Nino sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Gipadagay ng pagpulong kagahapon sa conference room sa Bangsamoro ready sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City kung asa gisgutan ang nagunang mga datos o posibleng lakang nga gikinahanglan sa ahensya kalambigit sa ginalaumang epekto sa El Nino dito sa ilang rehiyon. Gibudyag ni DOST Pag-asa Cotabato Synoptic Station Officer in Charge Gris Ziel Pedreco ang pinakabagong climate outlook alang sa BARM nga nanahimong sumbanan sa ginpregayin nga risk assessment o ang pagpunting sa mga posibleng intervention subay sa mga dapit nga po pwedeng maapektuhan ni ining grabing epekto o gindugayon sa El Nino. Lakip sa mga nakauyunan ang pag-update sa El Nino Action Plan na pagpalapad sa Information and Awareness Campaign o pagpadagayon sa binuan nga reassessment aron nga mapunting ang sitwasyon sa matag lokalidad.
12: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras. Formal na pagkasang atong kaso nga kalapasan sa Article 248 o murder sa revised penal code ng Cotabato City Police Office kalambigit sa pagpamusil nga nahitabo ni atong Hunyo at 30 sa dalan sa TV Juliano sa Mother Rosary Heights sa Cotabato City. Ang biktima na ilang si Sandy Boy Blaudin nga nailhan usab sa tawag nga Baste Masukat, 39 anyos ug mulubyo sa Mother Rosary Heights sa 10 sa maong lungsod. Sigon sa CCPO, bunga sa makuting imbestigasyon o ginpadagayon kini sa Police Station 2, nakatigong ang mga otoridad sa igong ebidensya aron nga mapasangat ang kasong murder batok sa gitudlong suspect. Formal nga giruso ang reklamo sa Office of the City Prosecutor sa Cotabato City ni adtong Julio Asais og napatik ilawom sa docket number NV110 INV-2026-G-04893. Padayon karon ang follow-up operation sa PNP aron nga dayong maaresto kining nagunang suspect. Gitagag doon sa CCPO nga nagpabilin kining nakatutok sa pagpadagay og patas og way ginadapigan og nakasubay sa ebidensyang imbestigasyon aron nga masiguro nga mapatubagayon ang responsable sa krimen.
12: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa laray karon alang sa atong mga taho gikan sa Region 12.
12: Tinig ng
0: misa ka na sa 92 ang ginaghanon sa mga namatay tungod sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo dito sa maasim Sarangani ni adtong Hunyo 8, subay ka na sa pinakabagong datos sa National Disaster Risk Reduction Management Council. May kabata usab sa 1,316 na mga nasamdan-samtang 20 pa katawo ang padayon pang ginapangita. Sa 92 ka mga namatay, siyam pa lamang ang nakumpirma samtang nabiling 83 ang padayon pang ginaberipika sa mga otoridad. Pinakadaghan sa mga napaektuhan sa Region 12, diin napatik ang 71 ka mga namatay, 1,236 ang nasamdan o 7 ang missing. Sa Region 11, adunay 21 ang namatay, 72 ang naangol o 13 ang missing. Gipahimangno sa NDRR Mansinga, posible pang muusab ang maong ihapa samtang nagpadayon ang validation o assessment sa mga apektadong mga dapit.
12: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang uwing tudling sa atong balitang probinsyal karong buntaga.
12: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa uwing tudling sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga, ilubong na karong adlawa ang biktimang si John Alexis sa Punla. Diin na grabe ang kasubo nga gibati sa iyang pamilya tungod sa kalit nga pag kalit nga pagkawa ni ini matul sa pamilya lisod gihapon arang kanilang dawaton ang nahitabo tungod sa kawalay kaluoy sa maong nga insidente. Samtang tulo ka mga suspect ang gingong responsable sa pagpatay kang punla nga gipasang ata nagkasong anaa karon sa kustodiya sa Lanton Jail alang sa tukmang disposisyon. Kinumduman nga ni adtong nakalabay nga adlaw giya pasang ata na gayon og kaso kini usaba ng mga suspetsado sa maong krimen.
12: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Good link sa atong balitang probinsyal, atong lakwita na lamang kining taho gikan sa may Sultan Kudarat nga baguhay lamang napasa kanato ano. Patay ang duha ka pulisa human kining gipang tiro sa wa mailhing sa Larina sa barangay Tinumigi sa Lambayong Sultan na Kudarat kagahapon. Ang bigima mo si patrolman Pago Ryan o patrolman Bulyo sa parehong naka assign sa 1202 Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 12. Subay sa initial nga impormasyon, magangkas ang duha ka mga pulisa sa kamotorsiklo dihangi pang tiro kini sa huwamay lang suspect gamit ang M16 rifle. Namatay ang duha ka mga biktima tungod sa samad nga ilang nahiaguman. Padayon pa ang pagpanigayon kanog investigasyon sa mga otoridad aron nga mapunting ang pag-ilan ining maong mga salarin o motibo sa maong krimen.
12: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 ang atong oras. Yuhahin na lamang nato kining dugang tudling sa atong mga taho ano. Developmental news kini din sa Region 12. Dain nakigiusa ang National Police Commission Konapolcom Regional Office sa 12 sa dungan nga pag-abli sa celebration sa 31st sa Police Community Relations Month. Sa lain-laing bahin sa Soxsogon Region. Gipangunahan kini ni Napolcom Region 12 Director Attorney Randy Babaw sa pagigasalmod sa maong ahensya isip nagunang tigpamaba sa Cotabato Police dinhi partikular sa Region 12. Gihatagagaduo to sa niya ang importansya sa ligon nga koordinasyon o kooperasyon tali sa PNP, komunidad o lokal nga mga opisyal aron nga mapabilan ang kahapsay o kalinawa dinhi sa Region 12.
12: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kailang atong oras, alas 5:50 Philippine Standard Time, 10 minutos bago musang at ang alas 6 sa buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang lokal, atong iyagyag ganin.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
19: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
20: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
19: 7-in-1.
20: Tapos po?
19: Nung nag-start ako minum ng Yaki, alis na yung ano, sakit ng ano, paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
21: Hala, naanapod bago.
22: Kini,
21: ngalan pa lang,
22: Kuyaw.
21: Ganado Kapsul,
22: buhi na gyud taani.
21: Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud.
22: Ang nakaayo, kay ang Ganado Kapsul, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado Kapsul,
12: sulayin ninyo, naana sa mga butika.
23: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
24: Hermosa Kojic, wala akong bugas,
23: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
12: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and
2: pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
4: Tinig ng Bayan.
5: Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:53 na Philippine Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga balitang lokal karong buntaga. Alang sa atong unang tudling sa atong mga taho karong buntag, ipapakasugan pa sa provincial government o Department of Agriculture sa pagpanguna ni Secretary Francisco Joe Laurel Jr. Suporta sa DA 12 Regional Director nga si John Pascual ang pagpakusog niining agricultural inputs alang sa mga durian growers. Sa distribution nga gihimo nini din sa may Amas Kinapawan City dungan ang pagpulong sa durian growers ug stakeholders lakip sa mga gipanagtag sa ahensya ang usagatos ka head sa free range chicken 50 kapak sa vegetable seeds sa Trichoderma alang sa 30 ka hektarya nga umahan, 50 ka bag sa granular fertilizer, usa gatos ka butilya sa fresh milk na nahimong sentro sa pagpulong ang Provincial Dorian Council election na nga dakong papel alang sa pagpauswag sa industriya sa nasangpin nga prutas din sa probinsya. Nga nasayang nanahimong nga mensahe gipapaabot gayod sa provincial government ang tino og igong suporta nga na sa mga durian farmers din sa probinsya sa Cotabato.
4: Tinig ng Bayan.
5: Tinig ng Bayan.
0: Samtang sa dugang tudling karon sa atong mga taho karong tagnaa, todo na karon ang pagpangandam sa provincial government alang sa selebrasyon sa kalibungan na festival din sa probinsya sa Cotabato. Diin na unod nini ang yaman na Cotabato Travel and Expo o Trade and Expo nga paghimuon na usaba nga na sa maong selebrasyon na diin na gitigom ang mga miyembro sa Vendor Management Committee sa pagpanguna usaba sa mga tinuan gikan sa provincial government. Sa panagpulong, masusing gikuti sa komite ang mga rekisito kwalifikasyon sa mga aplikante ingon man patakaran o sumbanan nga angay sundon sa mga vendors o ilang negosyo sa nasangpin nga Travel and Trade Expo. Nagkauyon na usab sa pagparigayon sa briefing and orientation alang sa tanang mga aprobadong vendor aron nga masigurong hapsay, luwas ug disiplinado ang pagpatuman ni ining mga regulasyon ni anang taknaa. Samtang ang pagpangandam ang subay sa direktiba ni provincial governor

0: Lungkab sa Huamay Lihinga suspect ang new Bulatukan Elementary School sa makilala kong dabato kung asa gitangag sa mga kawatan nga tapuan ang duha ka mga laptop nga gipinagian sa DepEd o balor nga cash. Subay sa report gisod sa mga suspect ka ang principal's office lagib na ang grade 1A o grade 1B o grade 4 o grade 5B gawa sa duha ka DepEd Acer laptop sa uga kwarta giguba usaba sa mga suspect ang duha ka printer o gida usaba matud pa o giguba sa mga suspect gining duha ka printer sa buhatan na sulod sa lawa ka sa usa ka magtutudlo nanawagan usab ang pamunuan sa New Bulatukan Elementary School sa publiko nga dayong ipahibawo sa tunghaan o pinakaduol nga PNP kung ugaling aduna impormasyon kung asa ibaligya kining mga kinawat nga laptop nining wa pa maili nga mga kawatan o mga tikasan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.50, siyate ang atong oras, Filipina Standard Time. Sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, lakwitan takaron ang taho gikan na ditong dabida sa may P. Palma. Alang sa atong police report karong buntaga.
1: Tinig ng...
0: Nasamsam sa mga otoridad ang anaasat 388,000 pesos nga balor sa ginordahang Shabu sa ginpiligayan nga search warrant operation sa Prok 3 sa Barangay Poblasyon 6 sa Mid-Sayep, Cotabato kagahapong adawa. Sa report sa PNP na-recover sa primay sa target nga suspect nga nailhang si alias Toy-Toy ang kapin kong kulang 57 gramos nga ginordahang Shabu. Padayon pa karon ang ginahimong investigasyon na sa mga otoridad kalambigit sa posibleng koneksyon ni ining maong suspect sa uban pang mga drug dealers ug aron kini ang madakpan og mataral usab nganha sa hukmanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang wahing tudling sa atong mga taho karong buntaga, wahing tudling sa atong mga balita nga lokal karong buntag, police report gihapon kita dinarestado ang usa ka 30 anyos nga lalaki human kining madakpi nga nasa bypass operation sa Malang Municipal Police Station Drug Enforcement Unit katambayan ang Cotabato Police sa Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit o Provincial Intelligence sa Unit alas 9.15 sa buntag dito sa Rizal Street, Bangay, Poblasyon A, Amlang, Cotabato. Ang tinakpan mao si alias Tatsa Mulupyo Gine sa 5 o Poro ka 5B, Barangay Ina, Samlang. Sigun sa PNP, malampuson nga nakapalita ang puser buyer nining sa Shea sa ginadahang Shabugikan sa sospek. Arestado usab. Kining arestado siya human nga makakapkape o na-recover kining dugang pang mga sachet. Ginatayang anaa sa 0.8 grams ang nakumpiskang mga ginudahang shabu nga karon anaa na sa provincial laboratory sa PNP. Kasamtangang anaa na karon sa kustodiya sa Malang PNP, kining maong dinakpan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Igala alas 5.59 na ang atong oras sa Filipina Standard Time. Kadto ang unang laray sa atong balitaan karong adlaw ng Miyerkules sa petsa 8 ng buwan sa Hulyo tuig 2026. Musunod na si kaubang Ruby Padilla season o Rumi Ilusfa alang sa mga dugang hisgutanan karong buntaga. Salamat sa inyong pagpanamati nga sa atong tulumanon na o usap nga sa atong mga silingan o mga kaubanan dihang nabita sa may Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kidapawan City. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok Mayong Buntag. Kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
3: Hala!
4: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-1953. 9148 o i-follow o i-message ang Sasimo Realty Development sa Facebook. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan, 4J Solarista.

0: Unsa on mo ni uy?
1: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
0: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
1: Ah, mao ba day, Mads?
0: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
1: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
0: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
1: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
0: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
1: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
2: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
3: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
2: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga, Davao Oriental, 105.7. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Caraga.
5: Tinig. So ato ang mga tigpaminaw diha sa Davao Oriental, sa tibuok probinsya sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, sa probinsya sa Misamis Occidental, ug of course diha sa Bukidnon ug sa tibuok South Central Mindanao. Mayong buntag kaninyong tanan, mga katinig. Iandam ang inyong mga telepono, no, pag online na kamo sa Joy FM 102.3, kay naka-live stream kita kay taod-taod, atong ihatag sa inyo ang mahibwagang pangutana para kamo magkadaog og mga premyo. Og i-save na pod ninyo kining maong mga number, kaya pwede pod ninyo i-text ang inyong mga tubag, mga katinig. So atangin, no, ang ato ang pangutana. Ang ato ang smart text line, mga katinig, is 0962-854-8443. Usbo na to, 0962-854-8443. So i-save na ninyo na, mga katinig, kay kada adlaw manghatag og pa-premyo ang Yaki Herbal Laboratory. So usbon nato, mga katinig, ato ang i-save na kutong number 0962-854-8443, kay aduna kami mga pangutana nga pangutana kaninyo og inyo kanang tubagon para kamo makabaton og mga pa-premyo gikan sa mga Yaki products, mga katinig. og dili man diha sa ato ang online. So tanan nga tigpaminaw, qualified ni ani, pero no, kinahanglan para bisan pa og tama ang inyuhang tubag kung dili inyo mabutang ang inyuhang pangalan ug address sa dili ma-invalid ang inyuhang mga tubag, no. So kato, bantayan ninyo. Pangalan lang o address, pero dili inamo na siya i-announce. Kana itong mo ang ano, guarantee sa inyo ha. Dili namo i-on-air ang inyuhang pangalan o address sa kana lang, kinahanglan lang for the purpose nga makabalumi kung asa ang nidaog, makabalumi kung asa na mo ipadala ang inyuhang mga premyo. Hinumdumi mga katinig, lahi ng papremyo sa text line o lahi pod ang papremyo sa online.

0: Mga katinig, mintos kina paabot na to ang ato ang mga ano resource person no. Ato sang adtuan kining usa ka summary ha no sa brief ng summary sa nahitabo gahapon adlaw ha, sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial ni BP Sara Duterte. Una mga katinig gahapon adlaw ha, before nagsugod, I think around 2 hours before nagsugod ang impeachment trial, ni Butho ni Tungha ang Vice Presidente dito sa Senado. Apan mga katinig, wala kini ni ano, wala kini ni Tambong diya sa impeachment trial. Nagpakita ang Vice Presidente dito mga katinig o nag-press konferensya. Ang iyahang press con, wala man ta naka, wala man siya gi-entertain nga pangutana, naghimo lang siya og press statement, no? So, katong iyahang press statement, ingon niya, hindi sa bloodbath, there will be bludgeoning, I may be blooded, but I'll never be unbow. So, lalum kayo, no? But pasabot, sa diring, ano, madugo nga panagsangka, no? Dari sa madugo ang panagsangka, makanunayon nila akong bunal-bunalan or tirohon, no? Pero mahimo mang maduguan, maduguan ko, pero dili ako ma-surrender, dili ako mapildi. So, unsa kay masulti sa ato ang tinig 40 aning si kaubang Ruby Padilla, no? Statement ni Vice Presidente Sara Duterte gahapon, in this bloodbath there will be bludgeoning, I may be blooded, but I'll never be unbow.
1: So
0: may buntag niya.
1: Mayong buntag, tinig 40 Ruby Padilla season og tinig 2 tinuod lang, no? Wala man tinuod ni Tambong sa
0: trial
1: no, sa pagtaral ang Vice Presidente.
0: Taral ya yang ano,
1: taral trial in Bisaya.
0: Lalo mo kag Bisaya. Sige, nakatuna bugos mo ha.
1: Pero nagabuhi kini og bugat nga challenge on sa tan-aw nako no. Og buhi ang dugo sa mga DDS kini. Palaban amo ang Vice Presidente no. On the other hand, sa pikas bahin, mahinduman ako at inigdos si kuan si Attorney Kapuna nagaingon nga kung pwede mabasin, pwede maimbitahan ang Vice Presidente dito mismo, no?
0: Pero ingon mismo ang Senate Court, Senate Impeachment Court nga katungod na niya.
1: Yes.
0: Nga dili siya mong tambong kay ably represented, yes, man siya sa iyang. Pero daghan gyud bisag mga ordinaryo
1: nga
0: mga katawhan,
1: no? Ka istorya ang Vice Presidente dito.
0: Oh. Bisag kita na rin, interested kita mong minaw sa iyahan sa kanya pagtubag mismo kini mga akusasyon, yes, laban sa iyahan. But of course, iyahan ang katungod, nobody knows kung ipresenta as of the moment. Ha? Walay nahibalo kung ipresenta ba siya sa defense or dili, kay bisan pa ugang hiun siya sa mga prosecutor nga ilahang i-presenta isip witness po nila. Wala og naagid na sa ano, sa defense ang decision ni ana. Dili po siya mapugos sa Senado as an impeachment court nga mutambong.
1: Napoy na ingon nga analyst room nga nag-aanalisa ang depensa nga dili po nila ma-trigger. Kaya kung ilang ipresentar, basig masunog kay ang outburst sa emosyon sa Vice Presidente, kung maigo nimo ang emosyon, mas diha delikado kay mapagawas nimo ang tinuod. Personalidad.
0: Og kurat-kuratan ang uban.
1: Makuratan.
0: Anyway, ako sang padayon ning basahon ako ning mga murag mubo nga sa maring nga gihimo sa kabataan party list na hitabo gahapon, no. So human nga si no, si BP Duterte ni tinambong ni adto dead, wala mo tambong ni adto sa Senado, nag-issue og press statement. Di lang po nato siya matawag nga press conference kay wala man siya nag-entertain og mga questions, no. So katong ihang statement, mubo ra kayo in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but never but unbowed ay no. So matod pa ni spokesperson Reneco. Si Reneco sa upat ka mga spokesperson sa kining impeachment trial representing prosecution. Matod pa niya, the public is not interested in the status update. The public is interested in evidence. So,
1: yes.
0: Another update sa nahitabo gahapon, ang prosecution nagaingon nga mag-submit sila og sinuwata nga request para si BP Sara Duterte ipa-appear diha sa witness stand, no, as witness. Okay, muna ang niguwas sa mga niguwas gahapon. Another, si Representative Defense Defensor di ay, no? Representative Defensor, gi-present niya ang first article of impeachment on grave threat. Siya ang nagpresenta. Pero lahi ang
1: threats and naapay usa ka article usa ka kaso katuming duha.
0: Grave threat and anyway.
1: Parang you're going against the government.
0: Parang acts of sedition.
1: Sedition.
0: Sige.
1: The exact term.
0: Ang first witness gipresenta mao si NBI senior agent Jan Mark Kalilong og Kalilong nagtestify mahitungod sa kuan iyahang mga pag-examine sa digital expert ni siya sa pag-examine
1: iyahang expertise
0: pag-authenticate sa
1: di ay basta-basta rom no bisag nakita sa 119 million Filipinos nga ni-pronounce og public pronouncement sa vice presidente lahi di ay sa pag-examine sa ebidensya
0: pag-abot sa korte
1: authenticate pa no
0: So si another no si Senator Judge Santiveros to Kalilong, nasige pangutana kang Kalilong, what do the video from November 23, 2024 and October 18, 2028 have in common? So doon ka video, if I am not mistaken, ang unang video katong threat nga I already have contacted someone
1: killer.
0: To kill katong tulo ka mga tao, presidente, ang first lady og ang
1: Senate president, former
0: Congress,
1: Senate
0: Congress man former speaker
1: of the house Martin Romualdez. So tulo ka tao.
0: So ang witness nga sa si Kalilong nag-ingon nga aduna siya'y tulo ka mga video nga relevant og iyang iyang gi-examine kuning ko tulo ka video nga adunay kalambigitan ni ining allegation nga ipa-assassinate ni Vice Presidente ang presidente, ang first lady og ang former House Speaker. So mao to ang summary nga gi-publish sa Kabataan Party List, no, nga kung asa miyembro kining si Attorney Reneco ang spokesperson sa kuan impeachment prosecutors. So unsay take nato ani 40 daghan og mga objections, di ba? Usahay
1: kita ang ordinaryo dos moingon kalangan ba ani oy kadaghang objection. Kinurte mangguna nga style yun. That is the judicial process og sa korte yun ka, no? Criminal criminal court, no? Kana daw ang treatment, okay. Dos, no?
0: Para mas masabtan nato na, natay kauban, no? Suki nato diri ato ang legal
1: legal suki.
0: Legal suki. nasa din niya si Attorney Jojo Alabi. Good morning, Attorney. Welcome pag-usab sa Tinig ng Gumayan. Hello, Attorney.
2: Bro, may buntag, Rob, o may buntag sa itong
1: good morning.
0: Unsay imong initial nga take, how will you summarize ang gahapon nga panghitabo diha sa impeachment trial ni VP sa pang-apelyado niya?
1: VP Sara Duterte. Duterte.
2: So, gahapon, kumbaga, naanay kwan, initial nga trial na hitabo. Sa tanaw na to, tuloy-tuloy na ning impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay nag-start naman ang ano no ang presentation of evidence sa prosecution. Kay as part of the proceedings, of course, ang una mangod niya mo presentam yun sa evidence
0: ang prosecution.
2: Ang prosecution. Tapos tagaan po of time ang defense sa pag-present po. I think the more or less 100 days or nga na ang mga nakabutang dito sa ilahang ba pre-trial order kung kapila ka adlaw ang igahin para sa prosecution o napoy pila ka adlaw ang igahin para sa depensa.
0: But how was yesterday, attorney? Nikabat kini og kapin kun kulang upat ka oras? How was it? Unsa kumusta ang dagan?
2: Ang nahitabo pa gahapon mag-direct examination. So wala pa'y cross-examination na wrong sa katong unang witness sa Juan prosecution. So posible karong adlaw na ay cross-examination yung nahitabo.
0: Ing atog yun, attorney, ang usual nga proseso sa korte nga halos na ng grabe. Detalyado yun kayo, no? Unya gi-establish po na pagsugod kadtong authority sa witness no to ano speak about sa iyang testimony
1: ingana ba gid siya expert
0: meticuloso so, kayo
2: tani mo dawe gina question ang witness ni
1: sa prosecution
2: ni Ligutan nabilang private prosecutor gina establish ang iyang background iyang expertise tapos ang iyang personal knowledge sa katong video nga gi-identify niya as part of the evidence sa prosecution.
0: Mm-hmm. It is a normal ano nga panghitabo attorney nga in trial nagi mga objection o ginabantayan kini sa depensa para dili mo maguwas or mahimong part sa record sa korte ang gitawag nila og dili ano dili ginaallow wala ginatugot nga mga klase sa pangutana but sa kadaghan sa mga objections sa attorney there were also times nga wala pa gani na human ang ano wala pa na human ang pangutana sa prosecution ga object na ang defense is that ano although nag-rule man ang court nga yes. pahumanon usa but is it a strategy
2: normal na siya nga gapanghitabo ko sa korte room no kay usahay manggod medyo usay ang lawyer sa pikas atat na mga object wala pa na kahuman ang question
0: but is that allowed.
2: Ang ako among god in terms of kan among god ang mga lawyers po nag perform lang po sa ilahang function as lawyers. So ikaw na sa depensa as much possible kung na ground nga ma-object ka kay at the first instance dapat ma-note na siya or ma-record na siya sa proceedings kay kung dili ni mo na ma-record ang imong objection manggod pwede na siya later on ma-waive ang imong
0: objection
2: so wala man kanang object so waive na imong right to object
0: so bahala na gasing ang object ana basta it's up for the court to either sustain or overrule
2: overruled
0: ang
2: objection.
0: Attorney, kabalo kita nga dili ta pwede mag-discuss sa merits kay basig masab judice ta no. But pwede siguro natong hisgutan ang importance. What do you think? Ang relevance di ay sa testimony sa NBI dinhi sa kaso ni BP Duterte in general po without necessarily discussing the merits. Unsay significance?
2: Ang sa akong tanaw ginagusto nila nga i-prove nga naagay gibuhat nga threat ang Vice President sa threat nga pagpatay sa presidente, sa first lady o sa si Speaker Romualdez. So gusto niya prove nga na ay utterances na yung statement ang Vice President bahin ni Ana. Pero ang ginaprove mago diri room dili man ang threat or katong grid threat. Ang gina-threat diri is ang ginaprove diri is unsay connection niya dito sa articles of impeachment. Unsay connection niya dito. So kabalo man tang siyempre ang mga ang imong kuan ba kanang mga acts nimo like threat, grave threat, lalo na kung katawang na itong grave threat kay murag ang involved diri life, di ba, kay pag-atayin man ang threat. So matawang na ito siyang grave threat. I-connect na nila, akong tanaw, i-connect na sa prosecution dito sa articles of incorporation about sa violation of public trust and culpable violation of the constitution. So, inga na ang ako ang kuan, akong basa, nga nung i-prove man nila, o sa relevance aning great threat dito sa articles of impeachment.
0: Mm-hmm. Without discussing the merits of his testimony, what is your assessment of NBI Senior Agent John Mark Kalilong, kadtong witness, ang iyang demeanor, generally, ang iyang, di na siguro iskuta na to ang merits sa iyang testimony, but ang iyang demeanor, he as a witness, unsay mo ang tanaw siya?
2: Sa akong tanaw, mabawaan man nato ang ma-assessment nato.
0: Is he credible?
2: Ang mga demeanor, the way sa mo answer. So, ako pang tanaw na ako is very strong ang ihang, I mean, strong ang ihang the way siyang, isa sa mga matawag nato nga isa sa maayo nga witness. Nga the way sa mag-answer, credible ang in terms of credibility niya is strong ang credibility niya.
1: Yes, attorney, sa opening pa lang sa statement sa prosecution in the person of Congressman Lawrence Defensor, ang opening niya naghisgot nga sa usa ka tulungaan, tulo ang gipatay, danggan ang naangor ug samaran, including na ang uban pang mga nahitabo nga dili related sa vice presidente, pero yang gi-establish nga dunay sanction ug iyang gi-connect nga sa second highest officer of the land who is the vice president. Tan-aw ba nimo ang pag-establishar ni ani, dili lang nga makuha katong 16 nga numero, apan pag-establish sa matawag natong kredibilidad, integridad o temper sa vice presidente.
2: Ang part ng ni Congressman Defensor dito is parang giset niya ang tone ba sa pag-present before the presentation of the prosecution's evidence.
0: Mm-hmm.
2: Kumbaga
0: laying down the basis.
2: Laying down the basis nga nung maging we will hold accountable ang respondent sa maong kaso. Dapat maging accountable sa iyang gibuhat nga halimbawa red threats. Unsay gi-connect niya na dito sa articles of impeachment na violation of public trust, culpable violation of the constitution. So marag ang sa in short marag ginaingon niya nga bisan mangani ang yanong ordinary nga tao naging accountable sila sa ilang gibuhat, nganong ang usa ka second highest public official sa Pilipinas nganong dili man ma hold accountable sa iyang mga actions.
1: Yes,
2: illegal na actions.
1: Attorney,
2: ano ang iyang ako ang ginalegal niya?
1: Yes, attorney, next question kay syempre na agyoy na nanaw no. Ang ilang reaction, ang kuan pa mana, bahad pa mana, wa pa mana nahitabo. Kaso gyud ay na nga kinahanglan gyud ay na kumbaga issue gyud ay na sa Pilipinas. Unsay take nato ni ani is pronouncement utterances susama ni ana. Mukompose ba siya og usa sa elemento for impeachment? Sa legal nga nga panglantaw attorney.
2: Ang obstang to masabtan niya ang respondent is an impeachable official. She is a public official. So ang gina-connect mo ko, di ba, ang pinaka-objective sa impeachment is the removal of the vice president as public official. Mm-hmm. So, mauna yung pinaka-ultimate na penalty. So, ang crime, ang salao, dalawa, ang crime, grave threats, na yung mga elements na siya, pero dili ang gina-penalize dali ang act ni mo, ang criminal act ni mo. O dili, ang kanin siya murag makonig na to sa ka-administrative nga proceedings na ang ginatumbok dali ang imong position being a public official. So, kung baga, nanantay ginaingon niya kung naay violation of public trust, kanang wala na yung trust and confidence ang imuhang employer sa imuha, pwede mangod ka matanggal sa imuhang panerbisyo. So, higher than that ang ato ang sa ingani nga proceedings because we are public officials. So, lingon nga sa atong constitution niya, a public office is a public trust. So, mauna nga dapat whatever actions nga imong ginabuhat dapat maging accountable pa being a public official. So managot ka sa ano, managot ka sa imong mga gibuhat ng mga actions.
0: Mm-hmm. Attorney, how would you assess the performance of both camps, no? Kining prosecutor o kining defense? Kaya aduna yung mga pipila ka mga ano, citizen na to nga nagaingon prosecution step up, meaning ang akong pagsabot ato nga nakulangan siya sa performance sa prosecution. At the same time, unsa pitan-aw nimo sa performance sa kining defense especially sa ilang mga pag-object?
2: Sa akong tan-aw, both of them are performing well sa ilang ano, sa ilang task as lawyers. Sa sumakita na to, naalay ang isa mo kun siya na kuha na to dire dapat nga ma babawan room no nga iba, it's not really the performance of the lawyers nga ang importante dire sa ingani nga proceedings. Ang importante lang is
1: ebidensya,
2: mapresenta lang maayo sa abogado ang ebidensya sa tama nga nagsunod sa rules. Og of course ang trabaho sa depensa is mo-object siya kung halimbawa na objectionable ng mga questions.
0: Mm-hmm.
2: So and performance you... wise maayo ang ilang performance. Ang pinaka-importante dere is ang the way we ang merito kumbaga sa ebidensya, mm-hmm. ang weight sa evidence na gipresenta sa prosecution at this stage sa proceeding.
1: Yes, attorney, and this leads me to another question. Kamusta usab sa imong assessment ang performance sa presiding judge, Senator Judge Cheese Escudero? Importante kini ilabi na sa pagbasa sa publiko kung sa objective or questionable.
2: Sa takaw na ako, maayo ang iyong performance, Rob, no? Sa proceedings, acting as a judge of presiding officer. Makita ni mong nagiging siya experience na siya expertise aside sa ano sa inga na proceedings as if nga murag at tinuod dito siya na judge nga nasa korte.
0: At a rate of 1 to 10, 10 being the highest, how will you rate the presiding judge?
2: Sa tanong na ko sa 9.
0: Ah, almost perfect.
2: Yeah.
0: Very good. Very good siya.
1: So, dili nato siya i-question, attorney, ma-pro Duterte man siya, ma-pro BBM, sa iyahang performance, tan-aw nato pasado.
2: sa tanaw na ko gaso, gata, ginaano niya eh. Gaso, ang importante mag-suggest na kasunod lang siya sa rules.
0: Mm-hmm.
2: Kung tanaw niya, halimbawa, objectionable ang kwan, ang question, niya na yung objection, mag-rule siya.
1: Paspas mo dispense.
2: Naano na ko, ginapamati po niya ang either side bago mag-rule. So, nga na ang ako ang natanaw na kwan. Yung tanaw na ako, maayo ang iyang pagpadagan sa proceedings.
0: Mm-hmm. Attorney, if it is not too much para sa imuha, pwede hang up lang sa kakay at sa hatagag panahon kining atong mga pahinumdom, no? But before that, kung kamo atong mga tigpaminaw diya sa Pangil Bay og diya sa Davao Oriental, sa Bukidnon og sa Tibuok, South Central Mindanao, kung kamo andam na mo sa inyohang tubag ani atong pangutana sa text line 0962-854-8443 o sa ato ang sa ni chat
1: sa ato ang online Facebook account.
0: Pwede ka mo mag ang inyohang tubag diha niyo ipadala sa Joy FM 102.3. Okay, mauni atong pangutana. Mauni, isa lang di ay. Mauni atong pangutana, mga katinig. Kinsa ang guest sa nga abogado sa Tinig ng Bayan karong adlaw. So, usbo na to. Kinsa ang abogado nga guest sa Tinig ng Bayan karong adlaw. Ang ihang full name, ha? Tapos, hinumdumin ninyo para ma-valid ang inyong mga tubag. Ibutang nyo ang inyong pangalan o asa nga lugar mo nagmanukad.
3: O daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tumoy kay inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang inyong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
1: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Sonang Kasambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir. So, nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kaya akong mga gibati-bati, sapit sa tiil, mga siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas or minti. Kaya lang, lihok ko pero sa balay ba, makainom na nagod akong bana na, pag pahulas sa agod ni Bibo, nalipo na ako sa umo ng tanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Welcome back mga katinig o mga katinig, no? Kadatong pangutana. Pwede na ninyo i-send ang inyong mga tubag kay ang atong cut-off unya nga after 10 minutes, no? So, 5:45 ato nang isara ang ato ang tambiolo kay para i-raffle na sa ato ang mga kauban. Back to you, Attorney Alawi. Welcome back. Hello?
2: Yes, ma'am.
0: Welcome back, Attorney. Adunay pangutana pa si Tinig 40 sa imo, ha?
1: Yes, okay, okay. Yes, Attorney. Sa level, balik kita pirmi anis katauhan, Attorney. Kay ang depensa o ang prosecution, nagbarog muna sa kanya-kanyang mandato nila, no? Mo attack o mo depensa. Sa katauhan, Attorney, nakakos po gini o kaning ilahang kagubot po. Kasi siyempre, ang uban na may kanya-kanyang posisyon, na may kanya-kanyang gidapigan. Unsay isip abogado nga mas more on sa ebidensya kita nagatanaw, unsay imong mamahimong advisory ani na anay nang giaway, Attorney?
2: Ang aktwal lang is na naman nga proceedings, no? maging kalmante lang ta. Tapos, of course, kuan mga makatawan, no? Active man silang nag-participate sa pantanaw. Listen lang kay makita ni mo manggod na yung mga comments sa mga sa social media
1: mga below the belt
2: kuan ano na murag personalan na ba ang mga banat nga dapat itanawon lang unta ano bilang bilang abogado ang dapat open mind lang ta open minded ta sa pagtanaw sa ebidensya sa mga presentation o ba ang atong mga conclusion o ato ang mga kumbaga ang atong mga opinion i-reserve lang sa nato kay premature pamanggod kay karon nga mo ano ta
0: mo judge
2: mo judge or mo conclude nga bisan gani ang senator judges wa pa naka naka-judge diba
0: naka-judge
1: nauna na
0: mas bright pa ta sila
2: i-appreciate lang sa nato ang unsa ang ginapakita nga ebidensya.
1: Set aside then, the biases lang sa or judgment.
2: Ay, tota ang kumbaga, kung isa ka ka-judge, ginatanaw mo nyo ang the totality of evidence and mga circumstances sa pagbuhat ng judgment. So, ginatanaw nyo unsa ang facts. Tapos, unsa ang mga applicable nga mga balaod to come up with the, ano, in the mayo na judgment, na sound judgment sa mga panghitabo.
0: Mm-hmm. Attorney, ang kini dili man siguro ng discussion of the merits but something procedural on one of the prejudicial question kini kay ang presiding judge na si Chief Escudero sa iyang opening statement nag-declare siya nga it is ang threshold in deciding for conviction is 16. Of course,
2: 16,
0: yeah. Of course, yun siya nga
1: without prejudice.
0: Oh, without prejudice
1: kung
0: to
1: isang at kini sa Supreme Court.
0: Mm-hmm. What is your take of it, attorney? So,
2: ang pagtanaw, murag gina kuan niya na, murag gina ingnan niya katong interested party. Yeah, kung naamoy question sa threshold nga 16, then ato mo na, ato na mo sa ano?
1: Supreme Court.
2: Kung baga, ato na mo sa Supreme Court o sa Korte.
0: Mm.
2: Kaya naging, ano na tawag, ano, justiciable issue na siya. Mm. Dili na siya political issue, but justiciable issue.
0: Who among the parties do you believe?
2: Gi-confirm na niya. Gahapon yata kung gi-question siya ni, gi-clarify na ni Juan.
0: Kaitano?
2: Senator, Ping Lacson.
0: Ah, Ping Lacson. Yeah.
1: And including Cayetano.
2: Ni Senator Cayetano. So, but pasabot niya na ang iyang manggod, sa lisod na manggod niya after sa judgment pa niya ikana na issue ihisbutan.
0: Mm.
2: Eh, mabaliwala ang maging judgment nila later on kung kanang issue wala pa na-resolve sa level sa Supreme Court.
0: Mm-hmm.
2: Nga unsa ba yun ang threshold sa pag convict or pag acquit sa respondent sa niya impeachment trial.
0: Mm-hmm. How do you think between the prosecution o ang defense ang maguna or mas interested nga ma-resolve ni as early as possible?
2: Sa tanong nako na yung mga interested na mga pwede nga sa mga CSO sa mga magigikan pwede magigikan sa defense o pwede magigikan sa prosecution tanaw na to basta ano lang siya no interested party
0: juridical person
2: oo katong batik na parehas atong una na nag-file og ano diba petition sa Supreme
1: katong
2: Court
1: katong estudyante
2: outright the business tungod kay wala siya kuan legal standing oo
0: he's not a juridical person
2: oo na I mean na siya legal standing buto sa bot na siya interested party siya or na siya ang iyang right ma-affected kung dili ma-resolve ang maong petition. So, ayan na ang ano, usama ko sa ka-teacher, di ba? katong nag-file o petition sa una niya gi-outra gi-dismiss sa Supreme Court kay dili siya, wala sa legal standing, wala sa local standing kumbaga.
0: Dili siya maapektuhan whatever will be the result sa iyang kaso nga gi-file. Anyway, attorney, daghang kay salamat sa imong panahon nga gigahin sa Tinig ng Bayan. I hope next time you can extend a similar courtesy. Basig na pa kay mga gustong ipaabot sa ato ang mga tigpaminaw nga wala na to na pangutana kanimo.
2: Ang ato lang is ang proceedings ingana mong gyud ang proceedings sa court no. Katong issue nga halimbawa gusto unta sa prosecution niya ipresent mismo si BP Sara, nag-rule naman ang impeachment court nga dili required ang iyang personal appearance sa impeachment court. Pero later on, kung mag-file of motion or gina-require din sa prosecution ang iyang presence, halimbawa for purposes of buhaton siya na hostile witness, then muak ang korte ana base sa mga pleadings nga i-file sa prosecution o sa defense later on.
0: And do you believe naging foresee na nimo nga isa aning i-file yun din sa prosecution nga ipa tindog nila sa witness?
2: Wala na ko nag-guess kay Rom. Unsa tong question
0: din? Nagatuog yun ka nga one of these days ang prosecution will call the vice president to the witness stand, request the court.
2: Oo, sa tanan ako, ipatawag siya, nagkaroon ng sabina, no? Tawag na sabina, buwan na siya, sabina, tiktikandong, nusistikom, no? Buto sa bot, sabina to testify and to produce the document. So, ang dito ko na nakita sa proceedings na hindi sa pareho sa criminal cases ganito na na-arraignment. So, kami magod akin to ano magod siya kanin administrative proceedings. So, dili siya kailangan ng basahan o ng mga charges.
1: Kung ita-plead guilty or not guilty.
2: Nang may representation ang iyang mga ang siya sa through her counsel sa baong proceedings, then ma-proceed na into trial ang kaso.
0: Daghang salamat pag usab mga attorney. Mga katinig mo to ang tingog ni attorney
1: Dionisio
0: Jojo Alabi lang para
1: sige.
0: No, yung taas kayo. Sige.
1: Mayo mangkagkumpletong pangalan ba? Foul mo. Si Attorney Dionisio Jojo Alabi Jr.
0: Sa atong mga katinig, welcome sa atong mga tigpaminaog sa mga naka-online na diha sa Kinisi Marife Manginlaod. Matod pa niya. Good morning, Karomi og Ruby.
1: Yes, good morning, Marife.
0: Shout out from Baugo. Oh, Marife. Pag ano mo, pag tubag mo.
1: Pag sa text mo. Kay
0: pangutana.
1: Nagulat ang yamang ito, dapat ingatan.
0: Yaman ang kalusugan.
1: Kalusugan.
0: Dapat ingatan. So, ang mga katinig, aduna na yun itubag, pero dilisan ako basahon kay
1: basig kipyahon.
0: Sayop, magyod. Jong Maymad. Si Jong Maymad, sayop ang iyang tubag. Anyway, mga katinig, ang ato ang pangutana. Ang unsa or kinsa ang pangalan sa nahimong guest
1: yes,
0: nato
1: karong adlaw. Abogado ni siya.
0: Abogado ni siya.
1: Isa ra man kabuok, di mo maglibog.
0: Katawa ko, katawa lang yung mga tubag ba? Na yung mga wrong spelling, na siguro sa'yo pagkadungog. mga, anyway, di lang sa'yo masahan para
1: para dagan pang kuan, musalmot.
0: Anyway, atong paningkamutan po da 40 nga makahinabi ang COMELEC or ang kining watchdog sa eleksyon diha sa umaabot ng eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya itong naging weekend naglibot-libot kita sa probinsya sa duha ka Maguindanao ug atong nasayran nga nagasugod na ang preparasyon ug pagpangampanya sa mga katawhan o sa mga kandidato diha para sa September 14 na first day historic gihapon kini ano 40 kay kauna-unahan nga parliamentary election diri sa tibuok Pilipinas no sa Barm di ay kay
1: gitan-aw pud ni sa tibuok Pilipinas og bisan sa mga organizations of Islamic Conference countries ming
0: og adun nag pud ko ni mga foreign observers no gikan sa nagkalain-laing nasod nga mag-obserba ni aning maong election and sayad ba kita nga many of the areas dili man ni stereotyping ano pero many of the areas in Barm in the same way nga daghang pong area sa tibuok Pilipinas ang gina-consider as a hot election hotspots. So ato ang
1: daghang taghat ani hot ang senado as impeachment court
0: hot pod ato premyo
1: yeah ang pa-premyo hot hot pod kay naay nagsuroy madakpan gani mo niya dia nag tune in dinhi sa ato ang sibianan no sa Joy FM na hotpod ang mamahimong premyo.
0: So adunay mga pipila lang sa mga nagtubag no adunay gikan sa gimension niya gikan sa PM Subricari diha sa Davao Oriental. Gikan siya sa aduna pa gikan sa Binaton, Barangay Binaton sa Davao Oriental. Gapaabot pa ta og mga tubag gikan sa Pangil Bay og diri sa actually na anay mga nanubag pod no. Pero pipila lang ni sa mga atong hisgutan kay gikan naglayo kayo. May buntag dai diha sa mga taga Katiil no. Galanog-lanog gihapon ang tawag ani. Galaglug-lanog ang ato ang 105.7 Joy FM diya sa Katiil og sa Baganga. Hoy si Aileen Imbalsado nag-appeal.
1: So naanis Kidapawan?
0: Oh, Kidapawan ni si New Cebu.
1: New Cebu.
0: Aha. So mga katinig, while ginapaningkamutan sa ato ang kaubanan diring makontak ang ato ang mga resource persons diya sa
1: Comelec,
0: no? Ato kining tagaan og gamay nga background. Actually kining umaabot nga parliamentary election diri sa Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao one of the many deliverables og major deliverable ni sa government diha sa hisgutan ng peace talks between the government and the Moro Islamic Liberation
1: Front. So, usa ni ka obligasyon, moral o social obligation sa gobyerno.
0: O isip po mo atras patag gamay sa itong history.
1: Historya na. Oy, hindi lang history. Isip ikaw mismo, Dos, nga nahimong kabahin sa as observer o katong nahitabong grupo sa mga journalist nga nahimog yung kabahin sa pag-evaluate.
0: In the 1970s, bata pa tayo ng panahon na.
1: Yeah.
0: Karon, bata gihapon, batang isip. Anyway, in the 1970s, doon nagitawag nga Tripoli Agreement. That was during the time of Marcos Sr. Nga nagpirma siya og agreement between the government and the Moro Islamic Liberation Front. National Liberation.
1: Yeah, MNLF, Miswari time, tama ba?
0: Moro National Liberation Front. And following that, natukod ka itong usaka semblance of autonomous region, but aduna pa inisunod niya ng mga katinig kaya natukod po kining autonomous region in Muslim Mindanao. But the autonomous region in Muslim Mindanao was not so long, no, murag short-lived po siya. Kaya, dili siya short-lived, but mga katinig, after the government in 1986 signed a peace agreement between with the Moro National Liberation Front led by Nur Miswari kining gitawag og final peace agreement ani. After the Tripoli Agreement, ang nisunod is the Final Peace Agreement in 1986. That was signed by
7: Attorney Una Lente.
0: Okay. That was signed by also Anur Miswari. And nigisundan pag yun yung mga katinig. Kaya after aning final peace agreement, which obviously turned out not to be final, aduna na po ano comprehensive agreement on the Bangsamoro o part kining election sa ARMM sa deliverable siya sa comprehensive agreement on the Bangsamoro or CAB. Okay, mga katinig, nasa linya, pwede ba din siya magbisa? Taatos ang Tagalog, no? Mga katinig, nasa linya, ang si Lente Cotabato, Attorney Una Galitos, no? Itong Lente po ay isa sa mga non-government organizations that have been monitoring elections in the country. Magandang umaga, Attorney. Welcome sa Tinig ng Bayan.
7: Maganda umaga po, sir. Maganda umaga po sa lahat ng mga katinig.
0: Mm-hmm. Kasama ko po si Tinig
1: 40.
0: Good Ruby,
1: morning, Attorney.
0: Ruby Padilla Sisa.
7: Maganda umaga po.
0: Aha, hindi po first time nyo rito. Maraming salamat po at tagpa-unlock kayo uli sa ating programa. Kumusta po ang mga preparasyon ng eleksyon dyan sa BARM? Ngayong September 14 ba po? 16?
7: September 14 po.
0: Ah, 14.
7: Monday po, okay. Ng September. Opo. Mm-hmm. Tuloy-tuloy naman po yung preparation natin. Kakatapos lang po ng isang round po ulit ng voters education itong huling buwan. Ngayong buwan naman po nakafocus tayo sa coordination sa iba't ibang opisina po ng COMELEC dito po sa BARM, sa Bangsamoro Electoral Office, mm-hmm, para po ipaalam natin kung ano po yung gagawin at ginagawa na natin sa Lente. At nandun po tayo, nasa panahon ng recruitment pa rin ng mga observers, monitors. Kasi ang gagawin po ng Lente, hindi lang po election day observation, kundi magmo-monitor rin po ng kampanya. At magsisimula na po ang campaign period din kasi sa BARM, in two weeks. So, yan po yung preparation na ginagawa ng Lente sa papalapit na campaign period at sa darating po na election sa September 14.
0: Mm-hmm. While hindi pa po officially nag-uumpisa yung campaign period, ma-feel na po natin yung election fever because sa ngayon pa lang po, ang dami ng mga nakasabit na mga tarpaulin ng mga kandidato at mga partido na tatakbo. Ito po ba ay... sige po.
7: Opo, totoo po yun, sir. Kasi kahapon po dahil nga po nagpo-coordinate tayo sa iba't ibang Bangsamoro Electoral Offices dito, sa province at sa municipal city level, dinadaanan po natin lahat ng mga tarpaulin na nabanggit nyo nga po, sir. So, yan po ay pwede pa kasi hindi pa naman po simula ng campaign period. Pero pag nagsimula na po ang campaign period, meron po tayong mga tinatawag na mga common poster area ng ating Bangsamoro Electoral Office na dapat po sumunod ng ating mga political parties, mga kandidata po

0: How many political parties ang mag-field ng mga kandidato come September 14 elections?
1: Sir, lalabas po ako ng opisina namin ha, kasi hindi po
0: talaga ma-ayos ang signal. Sorry po for the inconvenience at maraming salamat for that extra effort. Hello, attorney? Attorney?
1: Ayan sir, sige po, go na po.
0: Yes, attorney. I was asking attorney, salamat pala dun sa extra effort niyong yan. Ano?
1: Okay lang po.
0: I was asking po kung ilang partido ang mag-field at maglalaban-laban sa September 14 elections.
1: For ano po, sa regional parliamentary political parties po ay 13 ang nagsubmiti po ng kanilang listahan ng nominee. So 13 po na parliamentary political parties ang tatakbo. Sa parliamentary districts naman po, 32 yan. So tandaan po natin, sa parliamentary districts, pinakamaraming boto na po po na kandidato siyang panalo.
0: Mm-hmm.
1: So, sa parliamentary sector organizations, ang total number po dun sa lima na maglalaban-laban, hindi po kasama ang LNIP, ay 39 po na parliamentary sector organizations. At tandaan po natin, sa parliamentary sector organizations, katulad po ng parliamentary district, pinakamaraming boto, siya po yung mananalo. So yun po yung mga maglalaban-laban sa darating po ng September 14.
0: Mm, nabanggit niyo po yung parliamentary district. Medyo magulo po ito kasi ilang beses po yatang inulit at nag-propose sa mga additional parliamentary districts sa all in all. Sa ngayon po, siguro naman napirmi na kung ilan talaga yung parliamentary districts po. Ilan po?
1: Sa ngayon po kasi kaya po na-postpone talaga yung election last year kasi po dapat diba po September dahil nga po dyan sa redistricting. So nagpasa po ng bagong redistricting law ang ating Bangsamoro Parliament at yan po ay unfortunately may mga pending petition pa rin po sa ating Korte Suprema, ang pinakamataas po na korte natin sa Pilipinas. So hindi po natin alam kung kailan magde-decide ang Supreme Court pero sana ay
0: hindi po maapektuhan
1: ang conduct ulit ng ating September 4th election kasi isa po yun sa mga tinitingnan natin na isa ulit sa dahilan unfortunately na baka mapostpone ulit itong barang parliamentary elections dahil if ever magde-decide po against ang ating Supreme Court dyan po sa current version ng redistricting law na ating Bangsamoro Parliament.
2: Attorney, matanong ko po, dahil isa kayo sa NGO na nakatutok talaga no, sa eleksyon, so we are not dependent sa mga partido, pero sa inyo talaga bilang nasa objective position to assess. Ano po, kung meron kayong nakikita ang mga violations, sa problema tayo tingin, ano yung mga nasusumada ninyo na violations nang sa ganun ay mabigyan ng maagang pag-address?
1: Ano po talaga, kung pag-uusapan po natin, iba-iba po kasi yung violation na nakikita natin depende sa stage ng electoral cycle natin. So may mga violation po kapag campaign period. Iyan nga po yung nabanggit ko kanina na maling paglalagay
0: poster
1: ng lugar, ng mga posters.
2: Malakihan ng posters.
1: Hello po?
2: Kasali na doon ang mga sizes ng posters.
1: Opo, opo. Election din naman po, madalas po ang lagi natin nakikita yung talaga pong nakaka-apekto sa core ng pagboto ng mga tao. Hindi lang naman po ito nakikita natin sa barang, buong Pilipinas po ito. Yung talagang kinokontrol po ang pagboto ay dapat po, di ba, ayan ay libre tayong lahat. At kung sino po yung gusto natin ng ating iboboto. Pero unfortunately, mayroon po mga sitwasyon at pagkakataon na ang pagboto ng tao ay talagang gusto kontrolin rin. So yan po yung madalas na violation na nakikita natin. Depende po sa stage ng electoral cycle.
2: So, hayag ba yung vote buying, yung sabi mo intimidation, at how about party switching?
1: Ang party switching po, buti na lang po meron yan tayo sa Bangsamoro Electoral Code. Hindi ka na po pwede mag-party switching kasi kunyari po nanalo po kayo after elections. Tapos nakita nyo, ay, hindi ako nasa ano, yung party na pinakamarami po yung upuan sa Bangsamoro Parliament. Mm-hmm. Di ba po, sanay tayo pagkatapos na election sa national level, kung ano yung partido ng presidente, doon lilipat lahat. Ngayon po, hindi ka pwedeng lumipat ng preso nang walang mangyayari sa preso na panalingan mo. Kasi once lumipat ka ng party, ma-forfeit po yung

0: mismo as a member of the parliament. So meron pong ano yan, meron pong balimbing tayo na provision sa Bangsamoro Electoral Code.
1: Marami pa po sana kaming katanungan sa inyo, pero kapos na po talaga. Lampas na tayo sa ating oras. Maraming salamat po sa inyong panahon. Hopefully tomorrow you will still be available para po sa continuation nitong ating talakayan hinggil sa BARM election.
0: Wala po, alaman po. Maganda umaga po.
1: Okay, maraming salamat, attorney. So,
2: habang tumatagal at nalalapit, mas dool, nagkaduol ang eleksyon, mas importante gyud nga masabtan sa mga botante rom, no? Dos, ang ilahang mamahimong papel ug ang ilahang responsibilidad o katungod sa pagboto.
1: Actually, mga pressure, mga action po, nagka-pressure aning kadaghan sa mga nag-tubag sa ato ang pangutana. Si Aging Chodoro Jordan, kailan din mo siguro, ne? Kaya ikaw mong yun ang iyang giyano doon.
2: Unsay iyang pangutana? Nagtubag rom o nag-react?
1: Nagtubag siya. Di lang ako isulti sa angong
2: iyang tama umali.
1: Si manager lay na ang bahala na kaya itambyolo pa mong gudin. So, napadaya itong mga kaubanan sa field, 40.
2: Na inadakpan?
1: Kinsa ba ni? Si 24, si 30. Hello? Ay, na...
2: Si Junior? Si Rafi Junior?
1: Hello?
3: Yes, mga katinig.
1: 30.
3: Ano na takaroon na naapta na po na naminaw sa atong programa sa 102.3 Joy FM. O, atong pangutanon siya ang pangalan o asa nagpuyo.
4: Kinapawan lang, sir. Kinapawan.
1: Ngalan? Nining. May buntag diyan, Neng.
4: Nining Gamboa.
1: Nining, may buntag diyan.
2: Ay, Neng, mayong buntag. Kaila ko, ani.
1: Okay na po di mo?
2: Kaila na ko, Neng.
1: Lain gining dating congresswoman. Ay, congresswoman.
2: Laagan.
1: Konsihal. Sige, take it away, Junior Rap. Hello?
2: Nag-bit-bit na ka diha, Junior Rap? O Yaki Products?
3: Tungod naminaw si atong naminaw karon si Nining. Andun na si Premium nga madawat gikan sa Yaki o 102.3 Joy FM. Okay?
4: Balik ba yato sa kuan? Sa butika ng Serpentina.
1: Serpentina. Kaya nga naman, medyo taas ang imuhang sugar?
4: Sugar.
1: Unya, kumusta man?
2: Unsa ang epekto?
4: Okay na, marag na-abtik na ko. Wala po ka out of batan o rito sa panong pila na.
2: Pang-auhag, Ming, aning, kanang daghan pang madakpan.
4: Basta ko kay, nagsaman ka tarson, tag 1.5 lagi.
1: Mahal kayo?
4: Hindi man siguro. Minodok ko sa hal.
2: So, dakong tabang ni Roneng nga nadakpan ka diha, Ning. Kay matagaan mang kag-reward.
4: Ay, tama, gita, kapsi iyan dito sa mga, nakapainit din ni.
1: Neng, unsay gihatag sa imo hang regalo, Neng? Serpentina ba?
4: Ay, di ni, oy. Ako man ang pinalit ang serpentina sa butika. Kapi ang gihatag.
1: Kapi. Sige, gikan kang kagawad, Ruby. Tagay na og isa kapad nga serpentina. Dugangin ninyo na, Junior Rap.
2: Oh, that's an order. Gikan sa sa kay Dos.
4: Bisa siya, kinuod yun. Walang naamti ko, maluya, man ko atong wapak ko nag-unsa og serpentina.
2: O, di na binayran. Rom, di na binayran nga.
1: Turugi tagag, kape.
2: Yes.
1: Pero, na nasakpan man guna siya nga nagapaminaw nga naabtan ba nga nagapaminaw siya sa tinig ng bayan.
2: Lahi ta diri rom ang madakpan wa di na priso. Ang madakpan
4: ay Mami Joy man na, Mami Joy man siguro ni Mami Joy man ang among gipaminaw.
1: Okay. Ala una hangtod alas dos.
2: Og naapay morning edition kay naminaw naman sila sa ato araw ni.
1: So ayo gyud si Piata pagpaminaw sa ato ang tinig ng bayan po, Daneng.
2: Yes.
1: Hello, Neng.
4: Okay. Hi, sir.
1: Dagang salamat, Neng.
4: Sige, sir. Sige, sir. Sige, sir. Tinig ng bayan.
2: So, mapadayunong, Neng.
3: Okay na. Salamat.
2: Mapadayunong pagpaminaw.
1: Rap.
3: Hello. Hello po, Karomi. Katulang, nakataga na po premium serpentina karon si nanay Neng Karondel. Salamat sa pagkami na, ma'am. At katulang.
1: Mm-hmm. Daghang salamat sa imo. Daghang salamat sa imo.
2: Paila-ila yun.
1: Atong giyof kay. Daghang salamat, Tinig 30. Kauban niya diha si Tinig 24. O manamilit na yun ta. Kay lampas ang ayo.
2: Ang sa winner... sa
1: ay, ang question, winner niya ay, nanatay, ano? Hapit ko makalimot, ano?
2: Masig, naghulat manager. Ang winner, ano, no? Mangutana ta ni Sir Loy.
1: Aha, kaya naan naman sa iya ang mga resulta. Pwede na siguro na ito basahon ang pipila ka mga tubag, no? Gikan kay si Eliasar Sumingit, nag-apil-apil og singgit dong. So, ang tubag ni Eliasar Sumingit, Attorney Junicio Alavi Jr.
2: Kailagid siya ba?
1: Siya, ano, good morning, Ma'am Ruby.
2: Good morning.
1: Attorney Jojo Alavi Jr. Aurora Jordan from Kadungon Antipas. Kinsa ang nidaog?
5: Tagalamada.
1: Ang nidaog, gikan sa Alamada. Taga-Alamada ang iyang pangalan, Dado de Alamada, no? Ang iyang pangalan, si Marcelino Kutay, taga Dado Alamada. Congratulations, Mars!
2: Yes.
1: So, si manager ang magpadala si mohang premyo. Dito sa, ano, dire, kinsa nidaog dire? Okay. Siyempre, ang atong manager ang magpili diha o kinsa diha ang iyang palagon sa way pabor-pabor.
2: Electronic tambiolo ni.
5: Padala na lang siguro ang message kay i-check pa na to ang kuan messenger.
2: Okay.
1: Okay, sige. Padala na lang ang ano, ang message no, sa mga mudaog. Pero basahon, anong magutay oras? Basahon pa ganun to na to ang pipila ka mga nagpadala og tubaga apan wala kita oras, manamilit na kita.
2: Wala naman kita oras, kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
1: Tinig 2, Rami Iluswa nagaingon, salamat sa iyong pag-iuban ka na mo o ng hinaot ng unta sa tanging higayon. Lunes hangtod Sabado, alas 6, hangtod alas 7 sa buntag, mag-uban-uban kita. Ayaw ko maghawa, kay musunod tayo ng ato ang alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario.
6: Yaning kamot, gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit, ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag-isayaan kabuok sulod sa 3 kabuan. Pagkatapos ng 3 kabuan, undangi. Tapos, kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, inumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Maayong adlaw sa tanan, malipayo natong ipahibalo nga naa na kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kulitin. kolehiyo ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad, busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado og Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaroon, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer: Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabot nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
9: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing nga balita ngayong umaga po ng Wednesday, a 8 sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, dalawang pulis patay matapos ito'y tambangan sa Lambayong, Sultan Kudarat Province kahapon. Big time drug pusher na aresto sa ikinasang anti-drug operation sa Midsayap, Cotabato, aabot sa halos 400,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska. Mga magnanakaw, sumalakay na naman sa probinsya ng Cotabato at Sultan Kudarat, isang paaralan ang pinasok ng mga magnanakaw sa makilala. Mga magnanakaw din pumasok sa isang lending office sa Takurong, Sultan Kudarat. Dalawa katao sugatan ang magsalpukan ang sinasakyan nitong multicab van at isa pang sasakyan sa bahagi naman ng Maguindanao del Sur. Dalawang estudyante sugatan matapos na pagsasaksakin ng mapagtripan ng grupo ng mga estudyante na mga minor de edad sa Davao City. Samantala, balita mula naman sa bahagi naman ng Davao Oriental, 19 anyos na sospek sa pagpaslang sa isang fishport sa Mati City. Sumuko na sa mga otoridad. LTO Boss Project inilunsad o ilulunsad sa Caraga para mailapit ang serbisyo sa mga mamamayan. Detalye ng mga balita susunod na.
10: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
11: Mapalit na sa mga butika.
12: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
13: asa namin in taon ng akong bana, oy? Guryo! Guryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot yan eh, nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra. Ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, di sagtiguan nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamuliha. Pagganado kapsul na pod mo.
14: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
15: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
9: Ganap lang alas 7:19 ng oras sa tangayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Sinampana ng kaso ng paglabaga sa Republic Act 965 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang naarestong sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa bahagi ng Orban Pura Village sa Barangay Singaw sa Kinapawan City noong nakarang araw. Ang suspect na si Elias Ading, 26 anyos, walang trabaho. Ay naaresto ng mga tauhan ng Kinapawan na City PNP sa isang boarding house na batid ang naturang suspect ay una nang nadakip ng matalang PNP noong nakaraang taon na dahil din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Subalit ito'y pinalaya dahil sa plea bargaining agreement. Dito'y maharap pa sa mas mabigat na kaso ang naturang suspect. Sa Midsayap, Cotabato, abot naman sa halos 400,000 pesos ang halaga ng ipinagbabawal na droga. Ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang search warrant operation sa Purok 3 sa Barangay Poblacion sa East na nagresulta ng pagkakaresto ng isang alias Joel. Nabatid na ang naturang suspect ay matagal nang isinailalim sa surveillance operation at nang lumabas ang search warrant mula sa korte agad na inilunsad ito ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa tulong ng Midsaya PNP at iba pang mga law enforcement unit. Dito nakumpiska sa kanya ang shabu na nagkakalaga ng 388,796 pesos. Kaya't naharap ito ngayon sa mabigat na kasong paglabag sa Republic Act 9165. Balita mula sa Lambayong, Sultan Kudarat Province. Patay naman ang dalawang mga pulis matapos sa ito'y atambangan ng hindi pa nakikilala mga armadong kalalakihan sa Barangay Tinomiges, Lambayong, Sultan Kudarat. Ang mga biktimang nakilalang sina Patrolman Pagurayan at Patrolman Bulyos na mga miyembro ng 1202nd Money Over Company ng Regional Mobile Force Battalion 12. Sa imbestigasyon ng mga otoridad na batid na magkaangkas sa motorsiklo ang dalawang mga biktima ng ito'y pagbabarilin sa madilim na bahagi ng kalsada ng Barangay Tinomiges. Gamit naman ang M16 Armalite Rifle, hindi na nakaganti pa ang natura mga pulis. At agad na nasawi, agad naman naglunsad ng pursuit operation ng tropa ng PNP, subalit nabigo silang madakip ang mga suspect. Samantala, mariin namang kinundina ng pamunuan ng PNP Pro 12 ang naturang insidente at agad na iniutos ang pagtugis sa mga salarin. Ayon na kay Lambayong Municipal Police Station Chief of Police Lieutenant Colonel Lionel Dilasan, pagpanagutin nila ang mga responsable sa nasabing krimen habang nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon. Alas 7:22 ng oras, samantala, balita mula naman sa Palimbang, Sultan Kudarat Province. Aabot naman sa mahigit 60,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation sa Sityo Makabinbang, Barangay Kran. Naganap ang naturang insidente kahapon na nagresulta sa pagkakaresto ng suspect na nakilala nga si alias Mus, 40 years old, na residente ng naturang lugar na naharap sa kaso paglabaga sa Republic Act 9165. Nakuhanan din ito ng isang 45 caliber pistol, 33 mga bala, at magazine at Cebu na magsisilbing matibay na ebidensya laban sa kanya. Samantala, sa Coronadal City, abot naman sa kalahating milyong pisong halaga ng illegal na droga na kumpiska ng mga otoridad sa anti-drug operation sa Barangay Morales, kung saan ang naturang operasyon ay nagresulta din sa pagkakaresto ng isang alias Ubet, 38 anyos, na residente ng Pulumulok, South Cotabato, at kasama nitong isang elektrisya na si alias Jess, 42 years old, na taga Santo Niño, South Cotabato. Ang dalaway sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Maliban sa Cebu na nagkakahalaga ng mahigit 500,000 pesos na kumpiska rin ang isang motorsiklo na ginagamit sa kanilang operasyon. Sumalakay na naman ang mga magnanakaw sa probinsya ng Cotabato kung saan nilooban ng mga ito ang isang paaralan sa Barangay New Bulatukan. Ayon na sa ulat ng makilala PNP, pinasok na hindi pa nakikilala mga magnanakaw sa pamamagitan ng pagsira sa bintana nito ang New Bulatukan Elementary School, na natangay naman ang halagang 650,000 o natangay naman ang cash na koleksyon para sa

0: pag-aari ng mga estudyante mula sa grade 1A, grade 2, grade 1B, grade 4 at grade 5B. Bukod sa pera, natangay din ang laptop na pag-aari ng DepEd at ang dalawang printer. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon para matukoy kung sino ang mga nanloob sa naturang paaralan. Sa Tacoronga City, pinasok din ng mga magnanakaw ang opisina ng isang lending office. Sa bahagi ng barangay San Pablo, kung saan natangay ng mga suspect na pumasok sa pamamagitan ng bintana ng CR, ang pera at iba pang mga mahalagang dokumento. Naniniwala ang mga kawani na hindi ordinaryong mga magnanakaw ang nanloob sa naturang lending office dahil sinira pa ng mga ito ang linya ng CCTV para hindi makuhanan ang kanilang ginagawang pagnanakaw. Alas 7.25 na, balita mula sa Sharif Aguaca, Maguindanao del Sur, sugatan ng dalawang mga pasahero ng isang minivan na masangkot sa vehicular accident sa bahagi naman ng National Highway ng Barangay Satan alas 2 kahapon ng hapon. Nabatid na ang mga biktima ng sina Abdul Kadir Abdul Karim, ang driver ng Suzuki minivan na DA-17 at pasahero nito nga si Raisa Abdul Karim, ay binabagtas ang National Highway nang mawala ng kontrol at dahil sa malakas na buhos ng ulan at hindi na kumagat ang kanilang preno dahil upang sumalpok ang mga ito sa tabi ng daan at resulta ng pagkakasugat ng mga biktima na mabilis namang isinugod sa ospital. Balita mula naman sa Davao Region. Di 19 anyos na suspect sa pagpatay, sumuko na sa mga otoridad sa Makati City. Detalye ng balita mula naman kay James Palmahil.
1: Voluntaryong sumuko sa Makati City Police Station ang isang 19 anyos na lalaki na itinuturong suspect sa pananaksak na ikinakasawi ng isang lalaki sa Fishport sa Magupo, Barangay Central, Makati City, Kamakalawa. Kinilala ang suspect sa alias na Jovan, isang mangingisda at residente ng Sumili, Butuan City. Ayon sa pulisya, dakong alas 8 ng gabi nang dumating sa himpilan ng pulisya ang suspect at umami na siya ang responsable sa pagkamatay ng biktima si Ryan Suarez na residente ng Barangay Kalumpang, General Santos City. Sa kasalukuyan, inihanda na ng mga otoridad ang kaukulang kasong kriminal na isasampa laban sa suspek. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalik.
0: Ganap na nga alas 7.28 ng oras, samantala balita mula naman sa Davao City. Sugatan ng dalawang mga estudyante matapos na ito'y napagtripang bugbugin, nagsasakin ng grupo din ng mga minor de edad ng mga estudyante sa bahagi ng Diamond Village sa Dumasa, Davao City kahapon. Ang naturang mga grupo ng mga kabataan ay bigla umanong napagtripan ang dalawang mga batang naglalakad noon na mula sa kanilang eskwelahan. Isa sa mga biktima ay nagtamo ng sugat sa kanyang ulo at likod matapos itong pagsasaksakin at ang kasama nitong nagtamo din ng sugat matapos din saksakin ng grupo ng mga kabataan. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Police Station 4 at naaresto ang anim na mga suspect na mga estudyante na kasalukuyang dinala sa Women's Child and Protection Desk ng Police Station 4. Samantala, isunugod naman sa Southern Philippines Medical Center ang sugatang mga biktima. Nabatid na napagtripan lamang ang naturang dalawang mga minor de edad. Balita mula naman sa Bansalan, Davao del Sur, natagpuan ng mga residente ang bangkay ng isang lalaki sa Barangay Buena Vista. Nagadamang iniulat sa Bansalan Municipal Police Station, hindi pa nakikilala ang naturang biktima kung saan ito'y natagpuan kahapon ng madaling araw ayon sa ulat. Nasa state of decomposition na ang naturang bangkay nang matagpuan ng mga residente na agad namang iniulat sa impila ng pulisya. Sa kasalukay na nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Bansalan PNP para matukoy ang pagkakakilanlan ng naturang biktima na pinanawalang biktima ng salvaging.
2: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lim Pansan, taga Digo City. Tungod sa iyang pagtumar sa Binlonga Gold Herbal Capsule.
3: Mawadaan ko ang puso, matumba lang ko ang kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Binlonga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, good na ko.
2: Maong ka na ang Binlonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde na si Lando, taga Quezon Bukidnon, tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tuloy pa, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo na medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlok ko kung mo padayon siya, taas mo itong ipainom, dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Nakatabang ang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Laline Cavente, taga Miohao, Kidapawan City. Aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Ginap ng alas 7.30 ay 1 ng oras. Mga dagdag na mga balita mula sa lalawigan ng Cotabato. Nagpapatuloy ang desilting at clearing operation ng amphibious excavator ng provincial government sa liblib na bahagi ng barangay Dunguan Mlang, barangay Pupuyon, Tulunan at barangay Lagundi sa Tugunan SJA Barm. Sa datos inilabas ng Provincial Engineering Office, abot na sa 2 kilometro ang nalinis sa barangay Lagundi, 3 kilometro sa barangay Dunguan at 1 kilometro sa barangay Pupuyon. Malaki ang ginawang naidulot ng naturang operasyon na nakabawas sa alalahanin ng mga residente, lalo na sa panahon ng tagulan. Ngayong malakas o inaasahang ang malakas na buhos ng ulan dala ng sama ng panahon, makakatulong ng malaki ang naturang ginagawang desilting ng amphibious excavator. Magpasalamat naman ng mga residente sa naturang lugar at maging ng mga opisyal kay Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, katuwang ang lokal na pamahalaan sa pagpapatuloy ng pagsisikap para malinis ang pangunahing creek sa kanilang mga lugar. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Yati naman ni Jam sa Palma Hill.
1: Mas mapapalapit na sa mga residente ng Carago, Davao Oriental ang iba't ibang serbisyo ng Land Transportation Office matapos aprubahan ng LTO Region 11 ang pagsama sa bayan bilang isa sa mga benepisaryo ng Institutionalized Barangay Outreach and Support Services Project o BOS Project. Ang pag-aproba ay sinagawa rin sunod sa sangguniang Bayan Resolution No. 24 at Resolution No. 42 na humihiling sa LTO Region 11 na isama ang munisipyo ng Carago sa programa at nagbibigay ng otoridad sa Municipal Mayor na lumagda sa Memorandum of Agreement para sa implementasyon nito. Sa ilalim ng kasunduang ito, mas mapapadali ang pagguhan ng mga serbisyo tulad ng free theoretical driving course, student permit issue, driver's license renewal at motor vehicle registration renewals. Nakatakdang isagawa ang MOA signing at opisyal ng paglulunsad ng BOS project ngayong araw sa Barangay Poblacion, Carago, Davao Oriental, habang magpapatuloy ang pagbibigay ng mga serbisyo hanggang July 10, 2026. Samantala, pinaigting ng People's Administration ang inspeksyon sa mga meat shops Lechon House at Slaughterhouse sa buong lungsod ng Mati. Layunin ang hakbang na matiyak na malinis, ligtas at dekalidad ang karne na binibenta sa mga mamimili, gayon din ang maayos at legal na operasyon ng mga negosyo. Pinangunahan ang inspeksyon ng City Veterinary Office, katuwang ang National Meat Inspection Service. Bilang bahagi ng programa, bumuo rin ang pamahalaang lungsod ng Mati ng Bantay Karne Enforcement Team na magsisilbing gabay sa mga establishmentong wala pang complete permit at magpapaalala sa tamang pagpapatupad ng mga sanitary practices. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalik.
0: Samantala, ganap ng alas 7.35 ng oras sa balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangal Bay. Binisita ng mga obispo na membro ng Catholic Bishop Conference of the Philippines ang ipinagmamalaking Ascenso Global Garden sa Barangay Huyuhoy, Tanggob City na bahagi ng kanilang pagdiriwang ng 132 CBCP Preliminary Assembly na kung saan naging host naman ng Archdiocese of Usamis. Dito, inikot ng mga obispo. Ang Ascenso Global Gardens na ipinagmamalaki ng Tanggob City na nangungunang tourism destination ng lalawigan at ipinakilala ang iba't ibang mga garden attractions na inisitibo ng lokal na pamahalaan para sa paglalago ng turismo at ng lokal na ekonomiya kung saan ipinakita din sa lider ng mga simbahan ang kultura, natural na kagandahan at mga nakamit na programa at proyekto ng Misamis Occidental. Balita mula naman na ihatid ni Renzo Malinog ng 87.7 Joy FM Pangil Bay.
6: Ihanay na ni City Councilor Mulik Del Socorro sa dakbayan sa Tanggob ang Chairman sa Committee on Transportation sa Tanggob City ang plano alang sa mas estriktong pagpatuman batok sa mga pagpandako sa mga kolorom ng mga namasahiro human sa taas ng pagpalugid o lugway ng gihatag sa mga operator o driver aron makakumplito sa ilang mga panginahanglanon labi na sa mga papilis na dapat nilang i-comply. Sumalapas konsehal, panahon na nga ipatuman ang balaod aron masiguro ang kahapsay sa sistema sa transportasyon o mapanalipdan ang kaluwasan sa mga pasahiro. Giyawag usab niya ang mga katawhan o lakip na ang presidente sa mga asosasyon sa mga tricycle driver nga matod pa nga hugtan usab ang pagpatuman sa ilang mga lagda. Giingon niya nga dili angay dawaton isip membro ang mga driver o operator nga kulang sa mga legal nga mga papilis ilabi na kadtong wala na makaparenyo o wala pa nagkakuha sa gikinahanglan nga mga permit. Naglao usab ang lokal nga pangagamhanan nga pinaagi sa hiniusab paningkamot sa mga asosasyon o mga otoridad mas mapalig-on o madisiplina usab o legal nga operasyon sa sektor sa transportasyon sa Tanggob City. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Alas 7.38 ng oras samantala sa mga balitang pambansa. Kumalat na ngayon sa online ang umunoy pagsasampa ng kasong impeachment laban kay Ombudsman Jesus Remulla. Kung saan itinuturo na nasa likod ng naturang pagsasampa ng kaso ang kampo ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na kasalukuyang Pampanga Congresswoman. Pero sa kanyang pahayag nilinaw ng dating Pangulo at Congressman Gloria Macapagal Arroyo na hindi sila ang nasa likod ng umunoy planong impeachment laban kay Remulla. Sinabi ng abogado ni Congresswoman Arroyo na si Attorney Joseph Frianes, walang katotohanan ang pagkalat ng mga balita online. Pawang mga gawa-gawa lamang umano ang mga mapanirang impormasyon. Kumalat ang naturang impormasyon. Sa mga platform sa online. Samantala, kaugnay naman ang nagpapatuloy na impeachment sa Vice Presidente. Binuksan na ng Senator Judges sa ikalawang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng diskusyon hinggil sa 16 na vote threshold na kinakailangan para sa conviction na ng impeachable official. Sa kanyang manifestation, tinukoy ni Senador Panpilo Lacson ang bahagi ng naging talumpati ni Senador Judge Francis Chis Escudero matapos italaga bilang presiding officer ng impeachment court. Sa naturang talumpati, kinumpirma ni Escudero na 2/3 na mga senador ang kinakailangan upang mapatalsik ang isang impeachable official. Nilinaw kasi ni Lacson kung ang pahayag na ito na ni Escudero ay personal na legal na opinion lamang bilang presiding officer o kung ito ba ay formal ng ruling ng impeachment court. Positibo naman ang naging tugon ng presiding officer at naniniwalang ang naturang usapin ay isang justiciable controversy. Paliwanag pa ni Escudero na bagaman ito ay ruling ng chairperson, hindi naman ito tinututulan na iapila ng sinumang miyembro ng korte kaya nananatili itong epektibo. Matatandaan na unang idinalog ni Senator Alan Peter Cayetano ang usaping ito sa unang araw na palamang ng paglilitis. Ayon kay Cayetano, kung ang deklarasyon kahapon ni Escudero ukol sa 16 na vote threshold ay tinuturing ng pinal na ruling ng impeachable court, hindi na nila ito pakikialaman o kukwestiyonin pa. Gayunman, nilinaw pa ng senador na hindi siya nabigyan ng pagkakataon na tumutol kahapon bagamat ipaniliwanag naman anya ang lahat kahapon. Pinanggit naman ni Cayetano na sa kasalukuyan ay may nakabinbin pang kalintulad na kaso sa Korte Suprema ang Cayetanos versus Aquino na tumatalakay din sa usapin ng 16 vote threshold. Ibalik na sa Bureau of Internal Revenue ang selyadong mga kahon naglalaman ng tax record ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mans Manases Carpio. Ayon sa BIR, alas 11:07 ng umaga kahapon na Hunyo 7, na ibalik sa kanilang tanggapan ng kahon-kahon na mga records para sa kay Vice President Duterte at asawa nito. Ang pagbabalik ng BIR box ay ginawa isang araw makarang iutos ng Senate Impeachment Court ibalik sa BIR ang mga selyadong kahon. Iniutos ni Impeachment Presiding Officer Chis Escudero ibabalik sa BIR ang mga sealed boxes dahil wala pang legal custody ang mga dokumento at hindi pa namamarkahan. Alas 7:42 ng oras, samantala balita naman sa ibayong dagat. 18 kataong iniulat naman na nasugatan sa nangyaring pambobomba sa Damascus, Syria. Naganap ang naturang insidente malapit sa hotel kung saan tumutuloy si French President Emmanuel Macron. Meron pang dalawang pagpasabog ang agad namang nakita o pampasabog ang agad namang nakita ng mga security forces kung saan ito biglang sumabog habang isinasagawa ang pag-defuse ng mga otoridad. Ang isang pampasabog ay nakatago sa nakaparadang sasakyan habang ang isa ay nakatago sa isang basurahan. Nasa Syria si Macron para makipagpulong sa pangulo nila na si Ahmed al-Sharaa sa Presidential Palace. Matapos ito'y magtungo sa Turkey si Macron para sa NATO Summit. Sa balitang pang-ekonomiya. Bumagal daw ang inflation o paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa bansa sa buwan ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Ayon ito sa Philippine Statistics Authority o PSA, na nasa 6.4% ang inflation noong Hunyo, mas mababa sa 6.8% noong Mayo ng taong kasalukuyan. Bumagal ang inflation dahil bumaba ang presyo ng produktong petrolyo. Bunsod ng paghupa ng gera sa Middle East pero kahapon ay muling sumipa na naman sa ikalawang pagkakataon ng presyo ng produktong petrolyo. Bumaba ang month-to-month transport index mula sa 16.2% noong Mayo. Ang pagbagal ng transport index ay pangunahing dulot ng paghupa ng pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Bumaba din ang inflation ng gasolina sa 39.2% mula sa 51.16% habang ang diesel ay bumagal din sa 39.0% mula sa 58.5%. Nakamba din ang mabagal na food and non-alcoholic beverages index sa 5.2% kumpara sa 5.7% habang ang presyo ng karne, cereals at isda ay bumaba din ayon sa PSA. Sa balita sa larangan naman ng sports. Hindi pinalad si Alex Yala na umabante sa quarterfinals ng Wimbledon Championship na ginanap sa London, England. Natuldukan ang kampanya nito nang lumasap ito ng 4-6. 6-4-3-6 na kabiguan sa kamay ng world number 17 Jasmine Pauline ng Italy para tuluyang mamaalam sa kontensyon. Sa kabila nito ay malaki ang iniwang tatak ni Alex sa lahat ng Pilipinas sumubaybay sa kanyang mga laban sa Wimbledon. Nagkaisa ang lahat upang suportahan ang bagong sports hero ng bansa sa ngalan ni Yala. Kaya naman, malaki ang pasasalamat nito sa mainit na suporta ng mga Pilipino saan mang panig ng mundo. Maraming natutunan na si Yala na madadala nito sa kanyang mga susunod na mga laban. Isa na rito kung papaano sakyan ang pressure sa bawat laban nito, particular na sa mga bigating players. At sumanyo ang kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita. Itinampok ngayong umaga po ng Wednesday, makulimlim na umaga sa probinsya ng Cotabato. A-8 sa buwan po ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama sina Renz Sumalinog at James Palmahil, panuman sa Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat! Magandang morning!
7: Ang radyo mo, Joy FM!
5: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
8: Ang kuang gyud na ako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Haplas. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurap lang ko atong tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud na ako, sir. Oy.
5: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo ug ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
9: Hingsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
10: Oh, tinuol yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dain yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
9: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
11: Mga member consumer owners, ang Cotelco dili korporasyon nga naghatag og kuryente. Kini usa ka kooperatiba nga gipanag-iyahan sa matag ordinaryong Cotabatenyo nga miyembro niini. Busa giimbitar namo kamo sa pagtambong sa 42nd Annual General Membership Assembly karong Hulyo 12, 2026 nga himuon sa Dabasque, Provincial Capital sa Amas, Kidapawan City. Higayon aron mahibaw-an ninyo ang mga kalampusan sa atong kooperatiba, ang kahimtang sa serbisyo ug mga plano alang sa mas ligon ug mas hayag nga kaugmaon. Labaw sa tanan, kini ang panahon nga mapakita nato ang kusog sa Cotelco, nagagikan sa aktibong partisipasyon sa matag miyembro. Ug aron mas mamahimong makalingaw ang atong panagtigom, nag-andam usab ang Cotelco ug daghang exciting raffle prizes. Mahimo kamong makadaog sa motorsiklo, appliances ug daghang consolation prizes. Busa ayaw kalimot, Hulyo 12, 2026 adlong Domingo, ang annual General Membership Assembly sa inyong Cotelco. Ito'y bayad na palaala mula sa inyong Cotelco.
7: Imperial Appliance Plaza.
12: Appliances ba ang hanap nyo?
7: adto na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adto na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
12: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
13: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato.
14: We are back!
15: Back to the hits.
7: Joy FM.
16: Buntag na Joy!
7: Buntag na Joy!
17: Joy!

Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction.

0: So, sulayan ninyo ang ganado capsule. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado capsule yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105